0: Tama nuwa mo pag-imbitahe si Congressman Jojo ang. D.E. Sinuro D.E. makaroon niya kwan. Nagapungko. Aklan. Acting. Agay maman ng OIC. Assistant Regional Director nga ni. It Department of Public Works and Highways. Ay, ginahambay ni Congressman Jojo ang imaw nga nino nagpatikasog para mapunduhan doon na sambit nga mga proyekto. Hamaan ko no it. Ginako ta. Itong proyekto nga nang agin panghugasan kuno it usoy it pundura agaminsyonar pangani kay narong kontraktor anyong biga kunura ara na dong paki-check nga daro linya unahon ta siguro si baro mauna kung mauna si Congressman Lito Marquez te ano gidabi kay Congressman Jess kinimbita man lang si Congressman Jess Marquez. In fairness kay Congressman Jess, ha? Inimbita man lang kuno imaw. Aging confirm na ito na kahapon, Deep Ed ang nag-imbita kay Kong Jess Marquez. Sa imaw, binagapong ko nga district representative, ay. Dupakutahan na ito, Deep Ed, haman watan yung ginimbita si Congressman Jojo Ang sa inaugurasyon. Oh, ikaw kuno kontraktor. Ha? Ikaw ba garo nagpatikasog na schedule na yung nga blessing aga turnover si congressman naton aga governor naton dati Carlito Samson Marquez. Kung Lito sir, good morning.
1: Well, yes, good morning. Pastor Jojet, dahil nga gaon sa tanan mga suki mong naklamati sa pamusong Radio Tudo, Aklan.
0: Good morning. Kung Congressman Lito, sir, nag-react abirong kampo ni Congressman Jojo Ang. Ko natabo para kahapon ko nung blessing ag turnover nga hamanit ito ta si Congressman Jess Marquez aga sino taro nag patigkasog kuno kurayang dayang turnover nga ra aga blessing nga wa tay mao kasayo dag wa tay mao maimbitahe. Agar agin enumerate na rung mga project na nga eskwilahan nga imawan ni na groundbreaking Kong Lito.
1: Ay, tao ba? Sir ka, wag indakot mahimo karoon kundi na yung ang tindudoan na dapat magbago ra pinuhino.
0: Okay.
1: Sa tunimong tanawang na tao nga rin, hindi ka nagkaroon ng depresyon. Ano ron?
0: Diyos.
1: So, minatod ka ron, watakot malain nga binahistorya kay Jojo Ang. Pero halin pa sa katod, katako ano, pagsugod kong congressman sa Lone District pa na. Congressman sa Lone District. Wapakatoro ang iwan distrito. Ay, imaw nung ganyan to kakon sa kusina, bukod pa imaw katod party guest congressman. Hello?
0: Yes, sir. Yes, sir. Oh, diretso kong diretso. Okay.
1: Kasi mo, Pantiles Congress. Imaw ka to ron, again, pinasok ka sa sud. O, oh, na-opisina at congressman ito sa Batasan Complex. Para itang mag-identify kung nano rana ng kwadra, may bulig. Nga imaw ro ang mangontrata. Tandang kumpanya ang mangontrata. So, nakilala ko mo ka ron. So, umpisa ka ron.
0: Okay.
1: May magana na kamong pag sinarayo. Paborito na ako karong nagtunan sa ngayang Congress Office. Dahil ako man, ay bago pa lang man, o mga niko kasahin, tunano mga pinapatigayin doon na ginatawag na DPWH Projects, ay siyempre, ay nagpabulig man ako kana.
0: Okay.
1: Pero mo tayo nag-volunteer na mabulig, imaw. Then doon. Karoon doon, umpisa ka among pagkakilala. Although, previously, gobernador ako, tawag naman yung maroon sa opisina.
0: Okay.
1: Iyan sa kalibo. Pero, kasi nga nyo na, to cut the story short, what ang tana it malain na ginahambal sa Jojo Ang sa publiko. Malain niyang rambot sa makaroon dahil anaw tana akong ginalain man. Ako ta, sa Marquez, bukod na si Jess na Marquez ka na nag-contract.
0: Ikaw?
1: Carlito Marquez ta.
0: Okay.
1: Nagangawa ko hangan o nano ruming dahilan. Ang sambilog karong dali, hidaya nga ra ng mga project na school buildings.
0: Mm-mm.
1: Nga anang ginaamin, anak ko noon, anak ko noon. What kami gaamin? Kung ana noon, di ana.
0: Okay.
1: Kung may problema, ana mo sa pagpati, ana nag-dipend abe ron. Rodipend, pero may master list it mga eskwilahan. Every year doon, kapadalata mo sa district office at congressman, kung mga listahan, kung andang gina-identify ng mga school buildings. Dahil sa sanda, nga abot kinahangan ng school buildings na dapat ipatindog. Dahil, pasabi, example, kung sila ko nang tapos ko akong elementarya, una sa Laging Banwa Elementary School, ginhimo nanda makaroon doon na integrated school.
0: Okay.
1: Bote nga nun, pwede yun sa lang akseptar at 7th grade. Sa karoon ng team ko, 7th grade ang nanapasood. So, ako, sila nga sila additional na classrooms. Next year, pati on the 8th grade. 9, 10, 11, 12, di ba? So, kailangan sa lahat mga school rooms. So, dahil kurang sa lahat lugar nga ni, vertical type ng makaroon ng mga school buildings. Tinataasan yun.
0: Tinataasan. Okay.
1: Grade 3rd level. Dahil simple, kurang man is lote, di ba? So, daya nga lang, hinabo nga lang sa Kalibo Elementary School. Ay, ano man at Big Pedron? Dahil nga ni, itong Virgin's project doon. So, wala kami ka ako. Bukod at amon din, ano, nag-deped. Ang awa ko naman, imaw talaga, pati kasog, batyan ko ro, imong discourse mo ka ron. Ay, ano, ako na ron. Kapat si Memo, ano, ay partilis na nga ni imaw. Ano, nag-deped ron, siyempre. Tignan, so, ang minsan na nga, anong pundo.
0: Dahil nga ro, project abing nga rin implementar ay, during your inconvenience pati akong lito, utambalon nga rong pundo, hay pundot ang agin alokar sa Department of Education, agin paagi lang sa DPWH bilang implementing agency.
1: Oo. Okay. Ang mga listahan ko tanahin na proyekto na propose, may anda pa kanin na sa anda ang master list na 10-year, 10-year program up to 2029.
0: Okay.
1: Inautar ang mga nakalista ng mga school buildings nga bagong napatindog. Ang una man sa kabuuan karon dolistaan ang mga school buildings nga ginarehabilitate.
0: Okay.
1: But yun anon, abuong ginarepair. Dahil siyempre kabuhay yun man. Pero ginahambay ko ng mga iskwirahan na kuwang iplote sa halip na ginarehabilitate ay ginapatindogan na karon it two-story, three-story, or even four-story building. Di ba? Doon doon. Ginabundet na isang day. Dahil kuwang siya doon sa lote.
0: Ano ba ro, sistema kung lito?
1: Nangangawa ko, si mga Marquez talaga ng ginapuntiriya. Nawa magkamit, magain nga, ginahambay ka na. So, nanoroan na karoon ng reaction publiko. But siya nga nun, project-project. O, di ba lang? Haman eh, naaki kita yung maong na yung ginimbita mo lang si Jess Marquez para magtaot inspirational message. Diba? Dahil yung maong na congressman, iya sa first district. Bukong na si Carlito Marquez.
0: Ay, ginahamba abi ko kampo ni, ginahamba abi kong litit kampo ni Congressman Jojo Ang. Nga, kamo nagpatikasog kapag schedule o si Kong Jess abi or ikaw abi nagpatikasog kay bahan si General Titoy nga schedule do nga blessing ag turnover.
1: Ay, ito yung nga nero. Nakawa nga niya ko. Ay, pero pag-invita kay Jess Marquez, ay parang magtaot inspirational message.
0: Okay.
1: Na pasyamat na gintao ni Marquez do Pradikon. No, anak at different. That's the reason why nakita ko man, agabasahan ko man, ito, sa programa, ro atong division superintendent, di ba?
0: Correct, correct.
1: It depends. O naro principal, it Kalibo Elementary School. O naro, nag-turnover malang, it turkey o susi o atong DPWH. Wa man nga ni ginakuha ang anong DPWH. Ano pandi nga ron? Ahalit na ron sa DepEd. Nag-implementar ma lang. Pero DPWH, siyempre. Diba la?
0: So, nag-schedule it turnover, DepEd. DepEd ta. Hindi, taro opisina ni Kung Jess Marquez.
1: No!
0: Okay. Or opisina ni Greenland Builders.
1: Wanga niya ako, kina mo ha. Wanga niya ako i-invita. Kung matuod doon ma, dinaamin ko, hindi kung ka ako i-invita man.
0: Waka iya eh. Wanga niya si Governor. Wanga niya si Vice Governor.
1: No, yun nga na impressing taron. It is more of a religious activity. Dapat sila masabihin, oh. Nga.
0: Nahuman.
1: School. Diba na?
0: Correct.
1: And of course, ginataoruki. Symbol doon ko ginaturnover sa Talibo Elementary School authorities. Kung sin or call the principal, ginaturnover yun doon nga mga project.
0: Mm.
1: Diba na? So doon na butihan nun karon.
0: Ano ba ro sistema kung lito? Pag ikaw ro nag-groundbreaking, buot ba ang bagon nga halin kay murong pundo or ikaw nagpatika sugit project pag ikaw ang nag-groundbreaking?
1: Anat aron imo mata karon nga ako eh bala.
0: Okay.
1: So, imo ta mag-explain. Pero as far as we are concerned, hindi ako magpati aman imo anang pundo personal o anang pundong personal karon na bukapating anak.
0: Okay.
1: Pero ano, nag-gobyerno rin eh. Deped rin eh. It's people's money na ginalokar sa Department of Education. Ang siyempre, the Department of Education man, or DPWH for that matter, the respeto man sa political authority sa First District of Aklan.
0: Mm.
1: Mga ni ginimbita pro First District Congressman para magtao it inspirational message. Kapin pa si Jess Marquez ay mga pitman nagka-member man nga ni mo sa basic education da sa committee,
0: oh.
1: Eh, siyempre, sinimpika man para inspirasyon sa mga inuma. Ngayon, pag-igugma natin sa mga inuma, ay dahil kami, si Dito Marquez, ay halin sa kapubrihan, ang dahil sa pagtuon, nagsunog ipinay, naging hambal, ay ratong pag-igugma sa atong eskwilaan ay una.
0: Mm. Now, kung, with your kind indulgence, Congressman Lito Marquez. Sir, ano kita ro natabo nga? Dati, matsa okay man, manami man do inyong pagsinagayo ni Congressman Juju Ang.
1: Hindi ko mani maintindihan. What at bambay? Ikaw lang ba't manikin mo in the beginning?
0: Mm.
1: Wapot malain na lang pago kay Juju Ang.
0: Dahil
1: una ron, imaw na kipagham istorya kakon, pagsugod ko as Congressman elected congressman
0: mm-hmm.
1: o first term ko sa kongreso. Ginauman-uman ko
0: okay.
1: Na imaw kapon na kagto sa opisina na presentar na kung mahimo ay imaw rin pa-implementar it for project mm-hmm. na naka-allocate. Bukod ginaako nga ginaboy na mo na gin-allocate it gobyerno para sa first district. And doon nung araw long district pangatran. Ayan.
0: So, wa,
1: so doon ang pagkakinaya ka, nawa man ako iba ka ng mambal na malain. Doon mo lang. Angawa mo lang kami. Punano, tara na, medyo hindi ko maintindihan. Mahirap intindihin ng mga tao ang gagapagamate.
0: Sa mga
1: po dyan. Mahirap intindihin kung nano tara ginahigyan. Is it because of greed? Sumakunin mo ang Pilinon. Pinaako na. Kaya pati intindi ko, kaya matako una. Kaya natag-depend ron. That's people's money. Diba?
0: Actually, gapamati gani. Gapamati gali makaroon si Juan. Gapamati gali kung lito makaroon si Congressman Juju Ang. Ay, nagapangutan na yung bukang manit.
1: Ginahampoy ka na.
0: Okay.
1: What na kami ako yung mga project. Because anak aron depend kung ana man doon mga infrastructure nga ra, mga halimbawa rebatement wall flood control project ana man doon it gobyerno anak are different sa pag-ibig. Sandat are my buyot, it master plan. Nandiyan na ito nga rong obsesyon ng gobyerno para mapaayos sa ato na highway, mapaayos sa ato na mga street lights, mapaayos sa ato na flood control project, sa ato mga seawall, anak aro DPWH Engineering Office.
0: Ano ba ro sistema kong lito? Road DPWH ba pag may project? Ginanotify ka nga, abi congressman lito, aro imong district ara may allocation, aro imong request ara may pundugon i-implementaro nato. May mauron ba aro may communication ba rong DPWH kinyo nga mga district representative?
1: Actually every year siyempre budget year, di ba? Di ba makaroon 2007 nga budget pinapreparar.
0: Okay,
1: ito nga ni ron dahil dapat by July tapos pag-discussion ko atong presidente sa zona, ay, tayo tayo mo karon. Okay. Itong at that time nga, last time na ito pag-susunan ay, makiya naman kayo. Nabatihan mo ito, di ba?
0: Yes, Congressman.
1: Yan. Mahiya naman kayo dahil sa mga insertions. Nga, huwa mag-agi. Wa mag-agi. Sumaro, budget per president as a whole for entire country sa executive gahin anay ron eh. Sumasandaro gato na, o dayar inyong budget sa DWH. Dayar budget sa education. Dayar budget sa Department of Health. Dayar budget sa tanang agency ng gobyerno. Executive sa karon, pas mo na, kung ikaw gobernador, naagi karon sa executive SP. Office at gobernador.
0: Okay.
1: Pinalukan ng mga projects nga ron, ng mga tanan, ng mga pundo, pinalukan doon. Bago man yung subsina at presidente. Pagkatapos, ipapanaog ron, iya, sa Kongreso, dahil mga Kongres, aproba.
0: Aproba.
1: Budget, budget. So, yun doon.
0: Oh, prasmat, okay? Prasmat SP ah. Aro, SP rog aprobat budget probinsya.
1: Alright. Sa kumendorin yun, ratong Department of Public Works, kaya amat-amatan man nang daron. Oy, allocation it District 1, Aklan, Daya. 1.1 billion. District 2, 1.1 billion. Okay? Halos na nang daron sa Western Visayas. 1.1, 1.2, 1.3. Doon yung ginatawag nang daron, allocable. Pero makarami sa ginatuga o nga neron. Okay? Pagkatapos, ang data, may master plan. DPWH na sa master plan ni Tana rog pag-repair ko ato ng mga seawalls, rog pag-repair it revetment wall, rog pag-dugang it mga revetment wall. Ang pinat ng kapilimitro rato nga rong river system, di ba?
0: Oo, kahaba eh.
1: Hindi rin matapos-tapos ron. Hindi rin matapos-tapos. It even a 12-year program na sobrang kahaba. Pagkulang man nga nila itong
0: but, okay.
1: Okay? That's me. Ay, nawata kami, pakialam pa ron. Except, kung mayroong mga emergency, na pwede kami mag-humbal, mag-request. Halimbawa, example, Alta Bas Bypass. Ay, nasa Amadron, di ba? Mega request. Dahil napahuya, office congressman sa first district, dahil gintamnan yung anit sa aging ron.
0: Oo nga ni.
1: Alright. So, nag-request kami. Kaya nga, karoon na si Kasuwa, nag-request man karoon doon, dito na mo rich, siyang daraw na karoon. O galing, ay, to cut the story short, wa, sa master plan, why we maroon, why include sa mapa? Why include sa mapa, it dito na mo rich, na doon nga rong Alta Bas Bypass ay kasama sa National Highway.
0: Okay.
1: So, din pa-aprobahan pa roon. Asan aprobahan doon po lihi? Na doon dahil nakasuhod. Doon nga rong nga budget. At makaroon nga rin, ready yun doon for implementation. Doon yung Alta Bas Bypass.
0: Okay.
1: Nahabatian ko, naan naman nga rin, andaman ko no, na butangan, it's funding. Wala siya nakasayot na may funding muna.
0: Okay. Ay, may double funding yung mao.
1: Ay, may mga niya kung double funding. Mas... May improve ito sto, di ba?
0: May ginatawag ka nga additional allocation. Ko ulihing part ita imong last term, magsamay nagdugang sa imong allocation. May additional allocation nga rin natawag ko na masama, mga 30, 40 million.
1: Roan na nga standard nga gatawag minu sa Kongreso. Pero na district congressman, may natawag na local infrastructure projects o LIP. LIP. Do yun nga noon, request doon it ato ng mga barangay barangay captains, officials. Nga rana mahal na nga rahaya pinaki kami covered court. Ay kabuhay-buhay utaman na kami, wa kami lugar kung siyang dapat na meeting. Re-evacuation center. No covered court nga ron makaroon. Kaya ginaasikaso gitugbir na ron. Dahil ginaaton nga ni ron, ginibaw na ni karon evacuation center. That's the reason why pag tawag ka ron, it covered court, multi-purpose covered court. Is dash or hyphen evacuation center.
0: Okay.
1: Dinaobrabe ang evacuation center every time na mayroon ng mga kalamidad. So, hindi na una makaroon. May allocation kada district congressman karon. Something like 150 million malangan ni Ron. So, yun. So, tanan doon, the congressman, in the whole Philippines, may allocation ng ginatawag LIP. Do yun, the local infrastructure projects.
0: Okay.
1: Na binapangayo, binarepress ko ato ng mga barangay officials. Ay, do yun doon. So, okay yun ang paliwanag na roon.
0: Okay, okay. Sige. Klaro. Thank you, Gid, Congressman Lito Marquez, former Congressman na Governor Taclan. Sir, thank you, Gid, ha? Salamat, Gid.
1: Nagtarot gobyerno. Agro-gobyerno, gapamati man sa request ng mga tao. Okay? Therefore, as congressman, gina-inform na lang kami. Ngaraya-ngara, may mga pagdito na nakaabot sa inyong distrito, kapinpar, mga school buildings, ay doon doon pinangganon. Wata kami. Never kami dako. Ha?
0: Okay. Thank you, Gid. Former Congressman at former Governor Carlito Samson Marquez.
1: Thank you, Gid, sa pag-clarify natin man, ha?
0: Salamat, salamat kong. Thank you, Gid. Si Engineer Titoy, diretsawa lang, ay si Congressman Jojo Ang, masaligbat ko, no? Karoon ng galing Congressman Jojo Ang, ha? Unahon tanay si Kwan, nakaschedule labi si Engineer Titoy. Pakicheckan ay dong si Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Imorong kontraktor labi ka rin. Ako rin nga 48 million nga four-story school building nga kahapon gani may ginhimo nga turnover ceremony putamagon bilang contractor gin turnover na sa end user dong Kalibo Elementary School pinagay sa school principal Dr. Abby Joy Isaran na ano gabot ha ni build ni Greenland Builders sa pag-schedule it a blessing ag turnover ceremony. May paghitoon ka ba kara Engineer Nestor Victor Rodriguez? Matya may communication yata si Congressman Jojo Ang kana eh. Sa araw sa linya, Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez, sir. Good morning.
2: Good morning, Tito Jojo. Good morning, sir.
0: Matya kahapon pa, mainit rin nga nga natabo nga turnover ceremony ag blessing ko imo nga nga gin-construct nga kanamiton nga four-story school building nga Engineer Titoy?
2: Actually, katutong Jujet, ay tama yung mataro niya ako makakaroon nun ay istorya sa aton nga mga maestra.
0: Okay.
2: Ay ganito ang daan sa Diyon, kaya na building nga ra. Ay ako niya nga pinino na publishingan ka anay, makon. Ay siyempre ganito ang daan mga estudyante naton, atong mga ilunga. So mas may niya mabindis. Doon niya takatura ang mong pamanao.
0: Okay. Blessing mo lang. Blessing mo lang. Ha?
2: Oo. Blessing. Ay, nagtama ka rin mga mga isa nga sino man nag-aprimbitahon, hey, siyempre na kung datong, siguro congressman, baka tao eh, inspirational speech o inspirational message. So, atong nga congressman, do, huwag invita nang da. Huwag invita mo nang da. So, si mayor yan eh, ag atong siyempre, atong superintendent, atong principal, ag atong district engineer, engineering office. So, do yun do natabo.
0: Aman wa ta kauno si governor ag si vice governor maimbita kara. May panganis kapitanil ginimbita ko no ag si Mayor Juris atong governor wa gid. Engineer.
2: Actually, blessing malapayani to totoo
0: jet. Ay wa man nagsunggod si governor ah. Wa man nagsunggod si governor. Ay wa maimbita.
2: Ay wa man si Joro totoo jet. Kuning kaso mataron na inagrohan yung matatuman. Yes, atong mga opisyalis yun, ay wala mag problema. Anytime na aron, pwede matang inadwahan ito man.
0: Okay.
2: Sa akon muna taga to.
0: Blessing man lang to eh.
2: Sa akon matang side, dahil nga, dahil mga project namon, ay ginablessing nga ginmatara.
0: Maura galiruan na karang sistema, Engineer Titoy. Bilang sangka Romano Katoliko ka no?
2: Yes, yes.
0: Bilang
2: yes.
0: Sangka Katoliko, tumuo ni Kristo, aga nagapati kita nga dapat ay tabugon do mga demonyo o mga magain nga espiritu sa sangka lugar nga napablisingan naton eksakto
2: yes
0: so maura man galira para tabugon do mga magain nga espiritu para pagbukas sa klase ay mahayahay do building eksakto engineer
2: yes aga syempre para taron sa mga inuna naton ay syempre kinangan uatap magain nga espiritu una sa building naron so yun doon.
0: Okay. Now, pila nga ni tanan do kuan gara nga budget?
2: Naka 40+ million doon eh.
0: 48 million. Now, gariya ka biro kampo ni Congressman Jojo Ang. Nagariya ka bi hamanita, wa ti mo ma-informahe. Agwa man yan mo na-imbitahe, bisan informahan lang man yan eh. Nga may blessing ko no, ag turn over gali. Ay, imaw daw ang nagpatikasog na mapunduhan dahil nga nga proyekto, ita Department of Education na Engineer Titoy.
2: Okay, gingdiding mga kaabira sa DPWH.
0: Okay.
2: At bilang ng mga kontraktor, ay pagka-award doon namon, so ubrahon namon, ay wala pa kami karoon dyan, kung gausin sa akong tinahalin do pondo, at pagka-sayod mataramong garag, yung na-explicar mandat na DPWH nga, convergence fund ba it, DPED. So, Iya sa DPWH do na implementation. So, do yung mga kamon pag sa award kamon karon o draho namon, and then on over naton, hand over naton.
0: Now, ano ba ro mato, gina-check ko ako ng drone eh, gina-check ko. Mat sa may communication yata si Oswag Kimo about sa project. Nga ra, Engineer Titoy? Matood nga nag-communicate giba ni Mokimo kahapon after ko inaugurasyon, after gali ko blessing?
2: So actually kahapon nabira akong cellphone haiwanan ko ta sa opisina at nagtawag ko ni Mohambay sa akong sekretarya.
0: Ang masamay meeting yaman yata ikaw with the former congressman Lito kahapon?
2: Oh kahapon, abi ito hapon ay isang mahapon ng damang pa-istorya. Abo man doon na ako natangin panawan kahapon at naging libot pa na ako na ako ng iba man yung mga proyekto na patapos yun man patapos yun man ato mga proyekto.
0: Bilang so, mga, bilang manog kapitan o bilang manog mayor o bilang kontraktor?
2: Medyo sa mabuhay pa man yan ni
0: bilang kontraktor matari mong paglibot-libot?
2: Oh, bilang kontraktor, iya.
0: Bukod bilang manog mayor?
2: Bukod pa.
0: Bukod.
2: Bukod pa.
0: Now, ay kapamati si Congressman Jojo Ang, may mensahe ka kana? Kapamati mo makaroon?
2: Ay, ako mata kay Kong Jojo.
0: Amigo gid ka mo kara, daywa! Amigo gid ka mo, halin pa sa Palawan, ha? Mga bata pa ka mo, nag-ibaon ka mo sa Palawan kara?
2: Yes, so, ramo niya din tayo.
0: Partner ka mo kara, partner!
2: Partner, oo. Pero, daya din nga, inaw na kontraktor, maninaw yan ay dati, mo niya din nga, may amon gid kara nga pagyamihan.
0: May pinagsamahan.
2: So, pagkaroon, sa politika, imaw, ako, wak pa man hayos, Pero hey, isa contractor yan, anay ako.
0: Matay na, may ganito pagto yan.
2: Ako na lang ang ginagando, bilin na lang ang ginagando. Kabugaw nga lang, eh, bulingan din ako sa store.
0: Okay.
2: So, dahil na ako niya concentration sa kabugaw, kami nga lang concentrate
0: na. Okay, so total, na-clarify mo na ni mga side. Matod nga nag-kandidato ka kapitan sa Kabugaw. Hay matsarog ka kandidato tabi aga bilang sangka dual citizen. Hay siyempre dapat iton over mo sa bilog mo mga citizenship.
2: Ay do yung gid do matabo karon to Judith aga ito ko nag-apply ito kita karon online.
0: Ay nakita ko ikaw sa embassy nga ni. Daton gali ro mga pagagto sa embassy nga to dag nakita kita.
2: Oo, oh, oo. Oh. Hay gihabayan kita dito sa embassy nga. You can apply online para mana hindi yung kamo iya magpinila. So online ta man ala ta pwede matay. Maya nga anda matanya gina entertain mo sa online.
0: Ah, so on the process yun, do imong application for announcement.
2: Yes, yes. So, ho. Anytime ba? Ron, anytime.
0: Ah, bay makapitan gina. Makapitan. Thank you kay Engineer Titoy. Thank you kay Engineer Titoy.
2: Saya mag-gitulin dito, tag-gasa.
0: Thank you, kid. Engineer Nestor Titoy, Nestor Victor Titoy Rodriguez at the Greenland Builders. Dong contractor. Samon nga pagbalik, ha? Samon nga pagbalik. Masaligbat kuno si Congressman Jojo Ang. Ay, gapamati mo makaroon eh. Alas 8:33. Ang inyong mga mensahe, balikan ko lang tanan. Sa kabo-abo nga mga mensahe, ay karon ko lang galing balikan. Pasensya gilanay, ha? Kailangan tawan tata. Importansya rin yung mga tao nga makaroon para mahayagan kita. Alas 8:33. Be the best. Be galing. Be big.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas
5: mga butik. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sinigati On.
8: Okay, pag-istoryahan nato only what, ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill hanin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ag iba pa nga mga maintenance requests. Abugid nga sa gamat.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Counseling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Now, bago tabalikan si... gusto gid niya magsaligbat si Congressman Jojo Ang eh. Ha? Kapingid sa rato nga matsa nagka-depression ko ni Mau eh. Pero bago ron. Aga, may ginpadagay si Kwan. Hard copy. Uunod ita ng inspirational message kahapon. Si Congressman Jess Marquez. Basahon naton. Kung ano kita nakabutang ito, kung may mga agakuan baga ito, ay may hard copy. May hard copy nga gin-prepare si Congressman Jess. Sanang mensahe kahapon sa blessing ag turnover ceremony. Pero hawan-hawanan talay mensahe kay ina para

sa Mabilo, New Washington, kay Jojo Hopanda, na ipatring ng Nancy Igos ag ng Giuseppe de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon sa Tinigaw, ag kay Jake ag Lucas Krell Ropa, kay Madam Gima Tolentino, good morning, kay Kapitan Nini Lourdes Reyes sa Happy Monitoring Guide, ag kay Toto Lando, dating Kapitan, ita Tinigaw, good morning kay Vice Mayor Gary Puentes at Tangalan, SP Jupiter Galinero nga naka-tune in sa cable makaron, Mayor Simonet nga kahapon ay sa malipayon gid sa pag-abot ni Engineer Philip Gobari kay Mayor James Solano Itnabas, paisi-isi lang si Mayor James Solano Itnabas, ay sos kali boss aha imbitahan kas sa mga mataas ng meeting at mga big oh come on hala oy pinanglibot na dagmag pinangako tatlong akap tatlong tupad ngawat na tupad alin kay Rowilim Yaba Indidanyo. Oh good morning mga taga-Libacao, Madam Ilin de Hosto, good morning kay Kennedy de la Cruz Sablaon at Estancia, happy fiesta si Tio Libtong, kay Cloyd Beltran, happy fiesta man kuno sa taga bye-bye Makato, Madam Lilia, fiesta sa inyo. Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco, California. Happy happy birthday kuno sa anang advisor sa Tatak Militar Milgar. Tay Danny Milgar, more birthdays to come. God bless, happy birthday gid kay Mr. Danny Milgar. O, alin kay Kennedy Sablao naghalim ng kakon siyempre. Kay Toto Arbitore, una lang wagas nanda karon. Pag mag-open yun ng flood control sa June 4, ay imbisikasyon sa Senado, mandugaan doon. Mabay ni Arbitore. Kay JB Matore, una sa Olbuswang, Matore Family. Kay Atina Elis, Giavel, Gray Nere Gray. God bless, ag mabuhay man. JB Matore. Bujong Inday. Nagbugtaw ka kung gali. Madam Blinda Taay, hello man. Dating kagawad, dating SB. Ang makapitan ko nora, Winjoy Villanueva French, may nga pagpamati, Ma'am Maribel si Chanko Ramos, good morning gid, Bobot sa, SK Berte, to Bobot, good morning, una sa Mabilo. Kay Ma'am Salumi, Sulina, Surilla Villanueva, have a joyful Saturday to all followers in this program. Thank you gid, happy viewing, Ma'am Salumi, Sulina, Surilla Villanueva sa Rome, Italy. Kay Ninya Belarmino, Ma'am, good morning. Thanks God for yesterday blessings. Pero minalas gihapon kinsayin makapahuway tapos manong trabaho kat pag-uli ko namon sa naplatan pa. Ahay. Everything happens for a reason ko no eh. Ha? May rason ko namat naplatan ka mo. Pag-shout out sa nagsugang nga nakaabot man sa Katmon Altabas kay bro Gary De Pedro. May rason doon. Madam Ninya Belarmino. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay merong dahilan. At kung ano man yan, Diyos lang ang nakakaalam. Tandaan po natin yan. Diba Tatay Jess Alcobendas, sayang ang panahon, sabi ni Tatay Jess Alcobendas. Good morning kay Mr. Alex Nabor. Regarding ko na sa proposal ng Bata Numagit Bridge, hindi pwedeng mangin PPP project yan. Kasi hindi yan pagkakakitaan ng private na hawak dyan. Depende. Wa pa man. Bakit lalagyan ba yan ng toll gate? Kung private, private investors, ay natural may toll gate. Paano rong ROI kung wa toll gate? Ang PPP project, private muna ang hawak after 25 years. Depende sa eskema. May una nga joint ventures agreement, PPP man doon, or build, offer it and transfer, PPP man doon. Depende sa kasugtanan. Depende sa investor. Kay Toto AJ Villanueva Hawod. Oh, good morning man. May nga pagpamati kay Chip Duel at kay SB Lilin Hawod. Una sa barangay, laging banwa sa banwa at naman siya. Liso kita sa pihak. Sino to? Nagapamati man gali katon makaron, no? Naka-tune in katon makaron. Si Congressman Papa Jess Marquez. Kay Ray Leonel. Sa Ray Pamilit Pro 4 Baggio naman siya. Adlaw-adlaw gini niya naka-tune in katon. Na kaya Neil Crispino Ray. Good morning, Ray Family sa Baggio naman siya.

0: Inong Loret, Loreto Barrios, kay nang Susan, ginatamyo na ginong Barrios family sa Puwes, ang Laserna, ang bilog ng membro Kuntuda. Ibigin sa organizer nga nag-birthday makaroon paring Leone Francisco. O gatamyaw, ay dong board of director at Kuntuda, ang anang ihada nga si Abby. Na, good morning, gid nung Loret, aga nang Susan Barrios. Una sa barangay Puwes, New Washington, Ampod Rodel Mendoza Reyes, pamilya Mendoza Reyes sa Luis Barrios Ibabaw, mayroon niya pagpamati kay Chief Rodelio Rodel Boy Lumibaw, matsakugang para mga rupag blessing, may nabilin pa DPWs lang siguro makaklaro gapate o kay ex-congressman Lito aling kay Chief Boy Lumibaw. Tita Lucy, good morning Tita Lucy. Wow. Sa Kwan, Public Relations Officer ita NGCP, kay Mr. Regan Alcantara, good morning sir. Good morning, pag-greet, nagsangag kung sanda. Ngani, ay Mario ni Sigarapon, mayad tagihapon si Lolo Carlito, mayad gid mata, si Congressman Carlito Marquez. Good morning gid, di ba ka? Dr. Andribal Lomio Socro. Madam Nils Pilomino, mayroon man niya pagpamati. Teacher Sherry Herbacio Lozada. Masawata na, masawata. Dali lang. Kami lang ang manawag kong Jojo, ha? Kami lang manawag kong Jojo, dali lang, gid. Kita lang manawag. Dali lang, gid, kong tapuson ko lang ni Kong, ha? Kami lang ang manawag dayon. Maagto gining pagbasa sa itong pagkaunit kagag. Very good. God is using your program. Agud magpadumdum sa tanan nga may Dios. Salamat gid ag pakamayuhon kagid it Ginoo ag pamilya. Amen. Thank you gid Teacher Sherry Herbacio Lozada. Kay Sir Eugene, good morning. Yung school building is convergence project yan. It's step ed na pundo yan na transfer sa DPWH alinda sa taga Department of Public Works and Highways. Na nagainako ta si Kong Jojo nga bukon mat arawan ba ito DPWH sa convergence project ko na ito eh. Pa-clarify na ito karon. Dugay-dugay. Makamano-mano ta Congressman James Jojoang. Eh, dapat magsik ni Juan, doaton karang akuan, bisan patakid doon, nagpatakiloron. Kilagang-kilagid doon nakaputi. Doaton ta karang kutanon, magsik ni Juan, si Mayor Boy Redison. Ama ng Inlangaw, Kapital ng Banga. More mayor eh. Good morning, Git Kagawad, Jerry Adok, Ita Tinigaw, Mayor Jory Socro. Magpamayad ka, Git, agad ka makabalik, kanat kalibo, ha. Ito to Roger Lucero Nagales. Good morning, Pridget. Happy Saturday sa imong program at todo komentaryo. Always, good health. Perme, enjoy your day. God bless. Likewise, Toto Roger Lucero Nagales. Kay Mr. Benji Tokol, nga nagpamati man makaroon na ba? Oh, may gigi pagpamati, Mr. Binje Tokol, kay Mr. Efren Trinidad, nga nagpamati man makaroon, mayad man nga pagpamati kinyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: isa-isa lang, mainang kalaban. Siyan yun to. Magandang morning, whole aklan. Ang tanong ng aklanon, dito kami sa MOBO, panahon pa ng dating congressman, wala pa rin solusyon sa perwisyong tulay. And walls mainit ang pagdaan ngayon ng masamang spirit. Noon walang social media ID aware Pilipinos sa mga politikong tractors. Now maraming intelligent aklanon nag-observe ag nagating twice pagdating sa eleksyon, parehong contractor. Siyempre parehong sila dapat maka-close contract sa kung sinong nakaupo, di ba? Ang ending aklanon ang mag-suffer the low-cost project. Hindi naman low-cost project. Kasi dumaan sa MQC, pasadong-pasado. Sinyo to. Dali lang git. SB Josel Rata. Sa Ibanga. Nasa istansya. Dating SB member at Banga. Ipangutan mo rong reaksyon sa... Ipangutan na tanatol kay Mayor Boy Redison. Kung ano mahambay na... nga Bangaw Capital o Langaw Capital do Banga. Imaw taro mayor eh. Good morning. Great po ina sa Mantigib Rony Nicolas. Manog kagawad sa pagkabutan ni barangay eleksyon. Ayos gid. Good luck. Ha? sa mga kandidato sa barangay eleksyon. Happy Fiesta, Libdong, Nuestra Señora, Buen Viaje. O na, gengo kayo na nag-kuan na eh, nag-prepare na rong chapel para sa simba. May misa yata makaroon eh. May misa yata makaroon. E, pakicheck ka nilin niya ni Kwan, Congressman Jojo Ang ay matsa kainap ay mo naghuhugat. Actually, kainan na interview na imaw sa programang Todo Birada. Pero may gustong i-clarify doon atong representante ita Oswag. Dating SB member Longlong Diasis, good morning, Gid. Toto Joel Nadora, may hindi ka pagpamati. Ma'am P. Sanislao, kabay pang matigay ng tulay niyo, Washington Batan. Mag-public consultation niyo, nagudwat ingay. Ayong pisa, ginapaisahin sa tanan. Tama. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Taiko, ita Barangay New Buswang. Ara na sa linya, Tayla Siwarino, may hindi ka pagpamati. Nung Lino Japo, kung nasa libas, nagpamati makaroon. Si Dr. Malo, gapamati man yata. Ag si Madam Amy Lopez Beles. Kilang-kilaga ni Kwanda, ni Kong Jojo, si Madam Amy Lopez Beles, nga nagpamati man subong. Taga ni Gross ni si Kwan, Madam Amy. Ara na sa linya naton, si Congressman Jojo Ang, ita Oswag Ilonggo Party List. Kaya nakabati naman siya siguro sa statement kaina ni former Congressman, kaga former Governor Carlito Lito Samson Marquez. Congressman Jojo, good morning.
2: Mahinus wago ni Avaluap, kagmalitayo ni Adlaw Linggo Jojo.
0: Nakabati ka sa statement ni former Congressman Lito Marquez, Kong Jojo?
2: Wala po matatapos, no? Kay may nang tawag sa ako.
0: Pero okay ka lang kuno, daw na-meet lang niya, daw may depression ka kuno?
2: Well, I challenge them. Let's go to St. Luke's or let's go to abroad. Malalantaw ka sa ano nang tawag ni doctoral year kung malalantaw ka kung may diferensya ka.
0: Psychiatrist.
2: Ano tawag na? Ano na doktor?
0: Psychiatrist.
2: Psychiatrist na doktor. Pag-tiyo ka dito eh. Kaya ako pa mabayad. Diba? Ako pa mabayad. Palantaw ka kung sino ang may... Kumala? May ano na? May ano tawag?
0: Daw may depression. Kon may depression.
2: Ambot lang. Nag-depress lang ko siguro kung ang mga pinalangga ko ng mga hindi lang ang ano na, mga pinalangga ko ng mga ano na, mga na-depress na ko siguro kung mga pinalangga ko ng mga kung hindi na-active lang mga babae yun na.
0: Okay.
2: Na siguro.
0: Ba?
2: Diba? Oo. Ano na, hindi na-depress ako ng kung saan ka-akin ko. Pero anyway, pero ngayon, wala to sila. Ako, mga babayan, depression. Ano nang bulong nila ilang depression? Kaya babakal ko kung tanaan na sila dito sa kayaan ka sila.
0: Hindi ko aware akong kung ano ang bulong sa depression eh.
2: Lutang, papalayo ko lang dabao sa smaryos. Ang depression, natuntun lang. Pasalamat lang kita na wala kita sila. Basta mo, ito kung mali pa yun yung atawo. Papalayo ko sila.
0: Correct.
2: Ano na? Kasi mali pa yun ang imo pamilya, mali pa yun kasi ang inobra mo. Ako yan, nagbulig ko, kita mo, nalipay ako ito, hindi ko yung smiling face, hindi ko yung nalipay kasi ang inaobra na ako.
0: Okay.
2: Diba? Dito yung time, at the same time, happy pamilya ko, yaya. O, diba?
0: Now, kung Jojo, ano ginang real score sa inyong school building program, school building projects, sa Aklan nga, last 2025, may natabo nga nga groundbreaking. Kag-aray kag gini nagkadto kag sa Aklan sa groundbreaking sining dawalo siyam ka mga school building project sa Aklan. Isa na ining Kalibo Elementary School nga 48 million. Now ano gid ang real score kaya ang budget ko no iya sang DepEd hindi DPWH. Ginpagi sa DPWH kaya ang implementing agency DPWH. Now kaina kina deny man ni Congressman dito wala aya sila kabalo gin invite lang sila wa ingon siya kuno maimbita nga siya nga dating nga congressman. Sang ginpunduhan ini nga project, wala man siya maimbita. Now, si Engineer Tito, yung balya kaina, ginpamangkot siya sang DepEd kung sino ang imbitahon sa blessing, kay siya galing nag-request nga blessingan, kay iton over na, kay may klase na kuno sa June. Kagin-suggest niya, nga si Congressman Jess, sa First District, siya ang nag-suggest, ha? Kag-blessing lang kuno, ang ginhimo, kay may iton over mo, Congressman Jojo?
2: Well, amigo Jojet, you know, I am not born yesterday. Okay?
0: Nah.
2: Hindi ako na, okay? Hindi. pamangkutan na lang kung ginawa mo kung kumambal hindi ko yung basi mo diretso-diretso eh. Pero pamangkutan na lang ito pala ang principal o ang dipebla. Okay? Sila ang pamangkuta para malaan ba kung sinong gambal sa matuod. Pero anyway, sige lang. Ang balong pala subong sa imo, ano lang yung matuod na
0: nabalaan sige, ko. Sige, sige kong.
2: Pinaugan kong DPWS, diba? Nagambal ako sa imo sina, balik-balik, tamaraan ko sa balik-balik sa niya. You know, mabudlay ang buting. Basta once na obra-obra ka lang sa istorya, mabudlayan ka magdipinta na. Abod na yan ka na, dakpangra ng asawa mo, na may hulid ka na, mabuting ka pa, diba, mabanusot pang iba, ano nang budlay, diba? Anyway, ang matuod siya, maliin talaga, diba?
0: Okay.
2: First of all, abi ko yan, depende niya ang nagpa-obra, kaya bala mo ang program, ang ipadala sa ako niya, program, na ano ko, ang program, na schedule ng program, kung makita mo, normal na siya.
0: Okay.
2: Ang logo na da, DPWH, DepEd, House of Representatives, kung ano-ano pala, no? Ang logo na siya, maning-meaning siya na, kung banwa na, ito ba, kalibo, basta dipindi sa banwa, butang na balinin na sa logo. Hindi nang ga-invitar, no? Ang ga-invitar, hindi pwede ang congressman na opisina o ang gobernador o ang mayor. Ang ma-invitar is DPWH and DepEd. Ang mga yung normal process, ang mga yung insakto na proseso. Okay? So si DepEd, anong ta, obras ang programa. Ang pamangkot, okay, nga ang Biyernes, nga nagpadali-dali din sila magpa-inagurar o mapaturn over. Pangalawang tanong, bakit walang pasok, wala eskwela? Okay? Nga ang pasulod mo din humod ang mga maestra, saka init pa. Okay. Ano ang sabat ni Doktora Principal sa Akon? O si SDS, ang bani SDS? So, rigid, wala itunod la kabalo, kinibitan lang ako sini. Oo, handa ko, SDS, kabalong nga ang proyekto ng ina, di ba, upod pa kita sa pag-groundbreaking ng ina, upod
0: okay.
2: Kita, kaya din ako sa Libakaw, tapos nagkanto kita nila sa Kalibo, nagpasalamat sa Prinsapon, nagpasalamat ang yung patigayon natin, hindi na akong kwarta, klaruhon ko,
0: okay.
2: Hindi na akong kwarta, kwarta ina sang pumuluyo, kwarta ina sang national government, pero matuloy na kwarta na sang pumuluyo,
0: okay.
2: Nagpatigayon lang kita, bilang inyo representante nga dudang, no? Nagpatigayon lang kita. Ano? So, nakatigayon kita, kaluyan, no? Kaluyan, nakapamutang kita as party list. Diba? So, mga district congressman, dahil, ubra man ka mo sa inyo, manda ka damo, nang gusto nyo, hindi ka mo sali request, no? Wala pulos ng request. Misal, wala request, yung pabandit, tupa. Anong kung nang pabisa, wala tupa. Anong kung request, na wala mong tupa. Diba?
0: Diba?
2: So, natabo, ang ambali ma'am, si principal, no, napakibluhid siya ni na kung ano mga yan, kung talipuso ko sa tuon lang.
0: Ayo.
2: Kasi tayo yun, no, kasi reklamo ko sila mo, na mo sila, kaya nabalaan ko ngayon, no, nagamit lang sila, ginamit lang sila. So, ang natabo, nang tawag ko no, sa iya, na halin sa, hindi sa, halin sa DPWH, hindi man halin sa DepEd, kundi halin sa, isa ka representante sang congressman sa opisina or representante sang contractor. I don't know kung ano to. Siya lang pumagkuta. It's better siya pumagkuta ninyo. Hindi ako para insakto ang mambal niya. Okay? So, ang minambal, kaya amulan ako ng adlaw na available ko mo. Ako, naaging dali nila kay balaan na nila nga may schedule kita sa ano ni? Sa balik-eskwela. Di ba? Naging balik-balik nila. Biyernes pa nga adlaw. Okay ba? Wala klase. Wala umbra. So, sila ba ng kuta? Sabto ni nila. Diba? Sabto ni nila. Diba? Ang party na din invitarya. Yun o. Kulaman ko. Pa-invitar mo ba lalawas mo? Wala. Pwede mo na. Diba? Pwede mo na. Pa-invitar mo lalawas mo. Mas curious eh. Diba? Gusto mo ma-ubra mo. Gusto mo na kayo. Malong ko. Invitahan nyo lang ko ha. Kunwari lang. Diba? Kaya hindi ko yung magpati niya ang DepEd. Common sense nila, sila maghihirap ng oras nila na Friday, di ba? Papainagura sila, patulogan sila. No. Yung pati. Di ba? Kasi hindi ko yung pati, hindi ko lang nila pag ipabaloon. Kaya kabalo sila nga ato, nila yung patigayon.
0: Okay.
2: Okay? And bakit? Kasi nagsasabi sila na, Serbi, ano to? Alagang something, servisyo nila Flores, Sos Mariusip. Yung nga si Gobernador Jolen, wala ma-invitar. Inaugan mo si Gobernador Magulang.
0: Wala man si Vice Gobernador Dexter. Wala.
2: No, wait.
0: Wala man.
2: Na-reap na parang may proof to. O, babudlay, magandang wala. Story lang ito na. Nakausap ko si Governor Joel, nagsulari kami, sabong na lang, hindi lang tip ko siya kung kabalo ni siya, kung imbitaran siya, mali, why is hindi ko yung kabalo? Mario, 7:57. Bago ko lang sila si Gov. Ito gabi, 9:32. Hindi lang tip ko siya. Mm. Wala siya idea. Dam ko siya ko naman. Okay, clear. Kaya ako ba si Bala, kabalo ni siya Bala, di ba?
0: Mm.
2: So, tumantol ko siya na. Wala siya ko naman idea. Oo. Ano siya na? So anyway, mas manami, para at least balaan ako sinong gahambal sa matuod, di ba? Yung kutang ni GPA siya na, si Deped ang pamangkutang.
0: School Division Superintendent, and, Dr. Buenape. Pamangkutang doon sa ba Monday, kay Sabado sa mga AOPC na eh.
2: Hindi si Dr. Isaran.
0: Dr. Isaran, Abidjoy Isaran, school principal.
2: Mamangkutang tanongin niyo siya,
0: okay.
2: Di ba? Para manggaling sa kanya.
0: Mm.
2: Kasi di sinabi na siya sa akin. So, malinaw, napakalinaw ang sinabi sa akin. So, respeto na siya mga tanongin niyo. Kasi kung hindi niya sasabihin yung sinabi sa akin totoo, set mo niya magiging masama, di ba? Pero I'm sure and I'm confident, no? Sasabihin niya yung ano yung totoo na nangyari, di ba? Oo. Kaya, ibat lang, tamaran ko sa niya, check. Kumukutan niyo lang siya.
0: Pero sa Monday ba, pagbalik niyo sa Kongreso, madayon ba ang plano mo nga ma-deliver privilege speech?
2: Depende sa
0: regarding sa sining mga school building projects sa Aklan, especially sa First District.
2: Sa ano, depende sa kasitwasyon.
0: Hmm.
2: Okay, bilang mo sa tuod lang, naluko ibang to sa ano kayo nagtawag na install na kanya ni Governor Ran, ni Congressman Jobin.
0: Okay.
2: Kumbaya, masinsahin na lang na mga ano, wala ka mala sila kaya inabot. Ano kung hindi, silang man, para tagaan sila sa leksyon, sila pwede mapagamit lang. Diba? Tudlo ilang, tudlo ilang kung sino nagtuon, sino nagtudlo ilang kung sino nagsugo sa ila eh, diba? O sige, hindi ako nireklamo, diba? Ako yung mahumok sa Blatsyagon, yung mahumok kuya Blatsyagon, kumunday lang kuya ng aking, diba? So depende mo na get, kaya Manila, diba? Kaya ito, may ano ko, ano pang Manila, may something to, diba? Ano pang Manila, may depresyon?
0: Daw man ako na, daw may depresyon na.
2: At yung mapadepress-depress na guro para at least doon noon ka din. Diba? Pwede mo ka ba nakapadepress-depress mo? Diba? Mapatudlo ka naman para TRT na. Doon parehas ang iba na ba? Pabuhot-buhot doon sila. Paluhin-luhoy. Style nila na eh. Diba? Huwag kayo maluhoy. Maluhoy ka mga nai sa kabanwaanan ninyo. Matumuluyo. Diba? Maluhoy ka mo sa inyong banwa, sa inyong mga... Sabi niya, unahon nyo, hindi naman maluhoy sa mga public servant.
0: After kahapon sa blessing kaga turnover, ano may matabo pa nga inaugurasyon?
2: Well, pwede din. Kag-indikado ng tanang yung public servant na indikado sila sa aton na inaugurasyon. Di pa nakasadyahon ta, palipayon ta. No? Sa Banga, June 26, kaskedyon ako sa Banga, June 26.
0: Medical mission?
2: No, 27 medical mission. June 26, mga tagpudarasang servisyo karaban, mga tagbubulig sa mga tumuluyo na tundra sa Banwasang Batan, nilibo ina katawo, no? Ang piliol ko ang mga sektor na napabayaan. No?
0: Ba, dungan gali sa kuha na, dungan. Timing it kay 27 daw, maninoy ka man sa apo ni Lieutenant Matwakan?
2: Correct. Yeah, that is why yung tingob ko na lang, parang hindi man magasto sa akong oras, hindi man magasto sa akong na... paglupa sa ito plano, di ba? So, time management, maximize natin. So, nakukadtuan ko na lang nila. Mismo, ay parang ipulos ng mga, makadtukit na bila, ay wala nga sa kauswagan, ihatag sa tumuluyo, o wala sa kalipayan, wala pulos.
0: Mm.
2: So, kami ni Congress, ni Governor Joel, no, pagbasi si Maninay Kululu Mira Flores, na ato na second nominee, no, punta ni, kung nakaduwang-dugang lang sa boto, nag-apat na ang congressman natin sa plan. No? Pero, sige lang, may mga
0: rason na. Amo na gani ang nag-ibotan ko. 5,000 lang gali, ang kulang kag nakakuha na kamuduha ka bangko sa kongreso?
2: Tamang buta lang ako sino ang wala nag-bullying. Importante, kami yan nag-bullying kami ni Mara Flores sa kadalagaan sa mga ibang na public servant. Sila ang tamangkuton.
0: Nagpabilin ba nga second nominee si ex-Mayor Lolo?
2: Hindi siya. Kahit tungkol ang gusto niya, mapostolik siya. no? Kaya sanang tangko hanggang pang hindi si Manny Jobel.
0: Okay.
2: Kasi 24-7 ang bantay sa radyo siya, no? Yung nanginay ko. So, parang pwede. Oo, pwede maging first to win, eh. No?
0: Mm.
2: Pwede na rin sa patungkuhan ko na siya subong antes patapos ang election. Pwede na. Kasi magpa, kasi mag, resign man po. Congressman na, resign man ako. Okay.
0: Si Kwan ko lang hindi nagbulig. Si Congressman Ted ko lang hindi nagbulig sa Oswag.
2: No. Mas maganda si Congressman Ted dahil diretsong kausap siya.
0: Ako okay.
2: Ano gusto ko yan? Na hindi ka makabuling sa
0: akin,
2: I respect
0: it. Siyempre, last election, Congressman Jojo, hindi man ka mo magka-apin eh. Tingog siya sang una. Sang 2025, tingog siya. Ang iyagin dala, tingog eh. So, in good terms na kamo, so, Oswag na pagadalo ni Congressman Ted Resco. Sigurado na na. Sigurado na na. 100%.
2: You know, to be honest, Jeff, you know, ang mas puyon ko, hindi lang politiko ang magdala. Ang ako ni Muya Gia, ang tumulong ko. Hindi ko yan gusto mabutuhon ng ako nila o butuhon ng ilang ako niya o Swag Martinez. Gusto natin kampanyahan nila. Kaya tundra. Ang tundra, tumulong yung abusin na. Hindi mo yung sila yung parang kadalagaan nakon. Kadalagaan ng nakon eh. Kadalagaan natin ini. Kadalagaan natin tanam ini siya. So imagine mo, kung nakadaog pa ni Swag kasi pati si Lumira Flores, nakatungkod bilang congresswoman, isang producer sa Aklan. Kung at least maliit tayo ng patuloy na pagdabo ang makakatag na ng mga tulig pagdib, di ba?
0: Pero ano git kong, kung okay lang, kung okay lang sa imo akong Jojo, ano git ang dahilan nga da okay man kamo sang una, pero subong daw hindi na kamo okay ni kong Lito, ginpamangkot ko kay Ina, why man siya gani ko nung kabalo?
2: No, we are very okay. You know, to be honest, we are very okay before. No? Because na entry lang ang vision and mission. Na hindi mo lang kami maging sindihan. Like kami ni Gobernador Miraflores, ni Congressman Miraflores. Posible kami na hindi kami maging sindihan. Like kung ina vision and mission, maglain. Hindi kaya makupod sila. Ayaw ko maglain ang ina vision and mission. Ayaw ko madahin. Hindi kaya gusto maglahi kaya. Oo, lalo na ako niya vision mo, lalo na mission ko.
0: Mm.
2: Diba? Oo. So, balaan niyo lang ng aling, diba? Si ano rin, importante sa akin, hindi ang bulig isang, hindi lang bulig sa mga public servant natin, mga lideres. Hindi, kami ng mga public servant, ang kailangan na mo yung bulig, ang bulig sa tumuloyo. Amo na yan, kailangan natin, diba? Kaya okay. Wala mo kita din, wala kita din sa ato niya siya. Hindi
0: tungod sa pulo yun. Okay. Parting statement sa mga klanon, Congressman Jojo ang nagapamati subong?
2: Sa mga pinalangga, ato yung mga pumuluyo, no, dira sa pamilya sa mga klan, nagpasalamat din ako, no, hindi si Congressman Jojo ang inyong pasimanwa, nagpasalamat din ako sa inyo na pagsalig, na pagsuporta sa ato ng Oswald Party List. Rest assured that tingwaan natin, no, upon kay Governor Flores and Caliso family, no, na makadala kita ng kampiyon, sincero, kalintero ng serbisyo para sa tao. Upon ang serbisyo, madiretso sa tao, no. So ina, i-announce na ina, no, ang Tito Ted, subok na sa serbisyo, the best one sa serbisyo, kay serbisyo, diretso sa tao. Nabatsaga na nila ina soon, no? And very, very sure, 101%, tungod araw na si Tito Ted Natol Maresco, so magatisan na ini ang iba nga mga representante natin kay magululwa naman ini ang mga bullying, no? Sa mga tumuloyo. So the more bullying nila, the more nga madamo ang magpasalamat kay Tito Ted Maresco natin. Kaya kung wala siya, for the past 1 year, manog 1 year na, wala siya nagpabatsyag, hipos-hipos lang siya, no? Makita natin ang kulag sa ibang mga representante natin, kaya makita naman subong sugod, no? Hasta sa Dason. Kamu magbinang-binang. Kamu mag-gage, hindi ako. No, why? No? And lastly, gusto naman i-pangyawon, no, or ang mga kasimanwa na to, na panuluhoy lang, nabansagan na sila ng kapital, na ang kapital of Aklan, no, ang sa Banga, Anyway, sige lang, kahit buligan pagig ka mo sa masarangan nakon, I will see you there on
0: 26.
2: June 26 and 27. Sobra kita sa marami ang mga programa dira, no? Kag nadala kita sa mga proyekto na supersahon talaga ang mga pumuluyo dira sa Banwa sang Banga. Sa Banwa naman sa Altabas, nagipat ako maghambal sa ila, no? Sa 2025 na sa amin, Jet, hinambal na yun ay Marquez. So, wait a minute. First of all, naa si Congressman Lito Marquez, no? Ang nagsabat, di ba? Na hindi ang congressman niya ato dito sa programa. Mukhang mali ata, di ba? Oo, si partner ko naman Tito, yaki amigo ko na si Tito.
0: Partner, come on.
2: Yun no, Tito, may araw siya, may balakot siya sa, ang ako malakot sa tagipusuon niya. Siya pa man kota. 1992 pa yan sa Kalawan, para kami amigo. Hal na nakamigawa. Suki na siya sa nanay ko sa Amon Hardware. Open credit kasi Tito, small time pa naman si Tito, diba? Tapos, siya lang kamagutan ko ano Amon na pinagsamahan, diba? No. So, anyway, ang Altabas naman na siya ni Jojit, sa mga si Manwa naton, sige lang kay Mahaganagan na ginaang ilang pag-Pilipin siya o pag-agwanta. Gamay na lang, ilang tulong na lang mag-isa na ilang proyekto ngayon na may 124 million for 2026. Naging patigayo naton na napapasulod din, no? Kaya sa 2025 pa ni, sulod na. Ano kung nung yan ba nila? Ara na kung nung ara na. Tapos wala ng ulit ng tupa. Diba? He don't need study. Yun lang
0: pero kayo na na-mentionar ni former congressman dito, may ara na kung pundo eh. Pero ginapunduhan ko no liwat, eh, mas maayo gani, dubli ang pundo para mas manami gid.
2: Anyway, ayaw ko na magsalita kasi you know, siyempre may edad-edad sa akin, no? 80 plus years old na ayaw ko naman na maghambal sa, no, di ba? Respetuhon naman ang mga may edad sa akin. Wala naman ako yan. Pero ano ko yung mga, ano ko yung mga, mapaumod ko yan na tao, di ba? Hindi tayo kristyano. Diba?
0: Oh, okay. Oo. Thank pero, you, Congressman! Salamat!
2: Salamat! Happy weekend!
0: Happy weekend! Oswag Ilonggo, Partylist Representative Joang. Sa amon nga pagbalik, si... Kung matout statement si Congressman Jess Marquez, mas okay. Pero, ginsend na nakako nirong hard copy ko nang minsay kahapon, basahon ta, pagkatapos sa magkara. Alas 9.25, be the best! Di galing bimeg!
1: Todo komentaryo! Todo komentaryo!

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasagana.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kaping nga tungod mabawhon gitam ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog gitat at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang patak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500,
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Puyo nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Now, dali lang kita. Wapat response kita nga na baton from Kong Jess Marquez. Pero, yun pa na nakatunduan na nga kwan, mensahe. Nga gin-deliver kahapon sa blessing aga turnover ceremony. Haraluan na nga mensahe yun. Naya, so mahaba-haba eh. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating masipag at delikadong School Division Superintendent, Sir Feliciano Buenepe Jr., sa ating mahal na punong bayan ng Kalibo, Mayor Jory Socro, Dr. Marcel Briones, kay Principal Abby Joy Isaran, kay Engineer Miljan Torres, kay Honorable Neil Candelario, sa ating mga guro, parents, stakeholders, distinguished guests, at higit sa lahat sa mga batang bumubuo ng kinabukasan ng Kalibo Elementary School. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Today is not just the blessing of a building. Today is the blessing of opportunity. Because every classroom we build is another dream given a chance to grow. Every chair inside this building represents a child who deserves hope. Every wall represents protection for the future. And every classroom represents a nation that refuses to give up on its children. At bilang inyong congressman, napakalaki pong karangalan para sa akin na maging bahagi ng araw na ito. Pero alam nyo, marami ang nakakakita ng ribbon cutting, marami ang nakakakita ng turnover, marami ang nakakakita ng litrato. But every few people see the real work behind projects like this. Dalawang budget hearings, the coordination with national agencies, the committee deliberations, the negotiations for funding, the policy discussion, the karunang sir, the sleepless nights, making sure that projects for educations are prioritized. Because the true work of a congressman is not only seen in speeches, it is seen in the lives who help improve. Bilang miyembro ng House Committee on Basic Education and Culture at bilang bahagi ng mga pag-aaral at rekomendasyon ng EDCOM 2, nakita natin ang tunay na kalagay ng edukasyon sa ating bansa. At masakit mang aminin, marami pa tayong kailangang habulin. Kakulangan sa classrooms, may kakulangan sa teachers, may learning gaps matapos ang pandemya, maraming paaralan sa bansa ang matagal nang naghihintay ng modernisasyon. And that is why we continue to force in Congress for stronger educational reforms, better infrastructure, digital learning system, improved access to technology, and programs that will prepare Filipino students to compete globally. Because let me say this clearly, hindi pwedeng maiwanan ng ibang bansa ang kabataang Pilipino. Hindi pwedeng ibang bansa gumagamit na ng advanced technologies at learning systems, modern laboratories and world-class educational facilities habang may mga batang Pilipino na nagsisiksikan pa rin sa kulang na classrooms. Hindi pwede yun because education is not an expense. Education is nation building. Education is national survival. Education is the greatest investment any country can ever make. Kaya bilang inyong likod-bayan, patuloy nating isinusulong ang mga panukalang batas at programang may direktang epekto sa kabataan, sa edukasyon, sa digital transformation, sa innovation at sa mga maayos na kinabukasan ng bawat Pilipino. At gusto kong sabihin ito, lalo na sa ating mga estudyante, this building is not a gift from politician. Hindi ito pag-aari ni congressman. Hindi ito pag-aari ng kahit sinong elected official. Ito ay bunga ng buwis ng taong bayan. This building belongs to the Filipino people. At ang tunay na may-ari nito, kayong mga bata. Kaya alagaan nyo ito, pahalagahan nyo ito, at gamitin nyo ito para maabot ang inyong mga pangarap because inside these classrooms, maybe the next doctor, next engineer, the next scientist, the next teacher, the next entrepreneur or maybe even the next leader of this nation. At sa ating mga guro, saludo po ako sa inyong sakripisyo. Teachers do not only teach lessons. Teachers shape character. Teachers build discipline. Teachers build values. Teachers build nations. At alam nyo, malapit na po sa puso ko ang edukasyon. My grandmother was a teacher. She was a very strict. And my mother was my very first teacher in life. Hindi lang edukasyon ang itinuro niya sa akin, kundi values, respeto, disiplina, panindigan, at malasakit sa kapwa. And today, I carry those same values in public service. Mga pinalangga akong kasimanwa, kapag tumitingin ako sa isang school building tulad ito, I do not simply see concrete walls. I see futures being shaped. I see dreams waiting to happen. I see children who someday will help build a clan and help build the Philippines. At habang may batang nangangarap, habang may gurong nagtuturo, habang may magulang na nagsasakripisyo, hinding-hindi tayo titigil sa laban para sa edukasyon. Because leadership is not about power. Leadership is about responsibility. Responsibility to make sure that no child is left behind. Responsibility to make sure that every Filipino child has a fighting chance in life. At bilang inyong lingkod, ipapangako ko po sa inyo na patuloy nyo tayong magtatayo ng oportunidad. Patuloy tayong lalaban para sa edukasyon. Patuloy tayong magbibigay ng pag-asa. Dahil ang bawat classroom na naitatayo ay isang hakbang patungo sa mas matagatag na kinabukasan ng bayan. At tatandaan nyo ito, ang bansang inuuna ang edukasyon, ang bansang inuuna ang kabataan, ang bansang inuuna ang pangarap ng mga estudyante, yan ang bansang hindi kailan matatalo. Kaya ngayong araw, habang binabasbasan natin ang busaling ito, hindi lang po bili ang ating binubuksan. Binubuksan natin ang bagong pag-asa, bagong oportunidad, bagong kinabukasan. At habang ako po ay inyong congressman, walang batang Aklanon, walang batang Pilipino ang ating iiwanan. Walang iwanan, walang iwanan, walang maiiwan. Dahil ang alagang Marquez, servisyong the best. Maraming salamat po at mabuhay ang Kalibo Elementary School. O, yun yung mensahe. Pakicheck ang anangan ha. Ayuan ta na ita tiyempo dong si Congressman Jess Marquez. Pakicheck be ko na available na ron ang linya. Ay kainabi ginahambay ni Congressman Jojo ang hamanit si Kung Lito. Doon naghambay. Ay dapat naman na si Congressman Jess Marquez. Imaw tarong congressman, imaw tarong nag-deliberate mensahe kahapon sa blessing agat turnover ceremony. Check ba ang linya kung available na imaw dong?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, good morning ulit kay Toto Joseph Tolentino. Nga nagapamati makaron. Kapamati kin adlaw-adlaw kimo. Bayaw Arman Yevan sa istansya sa Marquez Road. God bless. So, good morning kid. Una sa Marquez Road sa istansya. Una sa bayaw ni Toto Joseph Tolentino. Sa pamilya Yevan at istansya, mayad gid niya pag pamati. Kung ga padala kamot comment taga relevant man, may relasyon man ba sa aton nga topic? Kundi yung ginapadala ang komento, wa mat relasyon sa aton nga topic, banwa, hindi ko man pagbasahon. Kung irrelevant man, rin yung ginapadala ang komento, dapat relevant man sa aton nga ginadiskusyonan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
4: Check it on. Ay hingagaw na ton.
3: Radyo Todo.
4: Sinya siyang kon ara na ha kay Agila Dudoy Mayuga Real Talk Jet kon sino orong gabato ni Isopi Anaro Project nga ginimplementar duda ko may unsihan si Isopi ag kahuya mabulgar ag side moron jet kabisado mo DPWS Project since 2016 mauron kalakaran ay si Sir Agila Dudoy Mayuga halin sa Department of Public Works and Highways nagtrabaho rin mo sa daywan basis gid naggagwat Pilipinas da naguli nagbalik pagid niya ni yata imora sa Department of Public Works and Highways. Eksakto ba ako, sir? Dudoy Mayuga Gila? Nga dati ka sa DPWH? Nagwat Pilipinas? nag-uli sa Pilipinas, nagbalik pa yata rin mo sa Department of Public Works and Highways, kung eksakto ako nga pagkaintindi ha, ag pagkatanda. Kay Cyril Panaga Flores, kami, Magdalo Party List, First District Representative, Rodel Ramos daw. Oh, ayos! Haring kay Cyril Panaga Flores, Magdalo Party List daw sanda. Di, wa taga kandidato ta congressman si Kwan, Rodel Ramos, ma-mayor na imaw eh. Hindi na siya tatakbong congressman. Tingog ang tinulungan ni Kong Ted. Kami uswag pero nagnool ako kay wala na appreciate ang amon bulig from Ray Rainen Krabs. Amigo Jet, pahabol shoutout Dr. John Seth Mabilon New Washington. Good morning Tres Hermanos ag sa mga taga Barangay Mabilo sa Banwat New Washington. Dali na ginaingagaw lang natong gitsikwana. Hindi na natin pwedeng palunisan pa. Ay, Domingo hinagawa kita't program eh. Agod nga, matawang taman ni Chansaro atun nga representante sa 1st District. Nga makahambay man. Makahambay man ni Mau. Ay, kainabi na mensyon na nga gan eh. Magapit na lang git. Mga 2 minutes. Mga 2 minutes. Okay na yan, Long. Good again, pareho po silang contractor na may connect sa mga politiko. Alams na na kanon ang dahilan ko bakit nagkaganito sila ngayon. Good morning gili kay nung kwan. Nagapamatirong pamilya Tabernilya o na sa kwan makato. Nung Basil, kay Mrs. Tabernilya ag sa mga chikiting ag sa mga apo mo may ginapagpamati. Nung Basil, Basilides Basil Tabernilya. Daw-adlaw nagapamati ra. Ha? Veteranong journalist si Mr. Basilides Basil Tabernilya. Good AM. Estudyante ag maestrang akanon. Sa totoo lang, that's where akanon taxes goes. Lahat ng proyekto ng government ay galing lahat yan sa Pilipino. Kaya mapa edukasyon, health, agriculture, roads and bridges ay dahil yan sa buwes ng binabayad ng Pilipino. Tama! Pero kung politiko lamang ang asahan, hindi na naman yan lalabas ng own money nila sa bilyones or milyones na government project. Kay tama kagid. Tama kagid. Walang politikong gagastos ng milyon-milyon or bilyon-bilyon sa isang government project. Pwede taro mga ano lang, wisik-wisik, yeah, mga bulig-bulig, okay lang yan. Pero kung atong, aran na dong, nagatawag si Kwan eh. Dong, pakicheck dong. Si Kong Jess, sa linya. Aran na. Sa linya na itong, datong representante, itaklan sa Aklan First Legislative District. Tawag man. Naputo. Hindi lang. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nagaring na. Okay na dong. Aklan First Legislative District Representative Congressman Papa Jess Marquez Kong. Good morning.
5: Yes, good morning, Katodong Judget. Good morning sa tanang nga kapamati sa programa, makarong agahon.
4: Kanami, kayo mong mensahe gali kahapon, no? Man ikaw't ginbutang yung ginaako mo project?
5: Actually, kaina pa ako bugtaw, no? Kapamati okay. Sa programa ni mo. Ag napapantayan ko man tanan, halin kay Congressman Marquez ko, akong father, Congressman dito. Agro ay Congressman Jojo ang mga accusation na kun hampan ginhiwa tro blessing and turnover kahapon. No, to make everything clear, no. May nagtawag sa amon nga opisina kung saan o kuno ako available. Okay? And my secretary gave them my schedule. And alam mo naman na tuwing Monday to Wednesday na nandun po tayo sa plenaryo.
4: Sa Kongreso. So,
5: papasok po tayo sa Kongreso sa Quezon City. At tayo po ay nagtatrabaho. Marami po tayong mga committees at marami po tayong mga LEDAC or legislative agenda ng ating Pangulo na itong ating tinututukan. That is the reason why my only available time is every Thursday and Friday. Nagkataon lang po na nung Friday ay anong Thursday ay punong-puno na po ako ng schedule. At nagkataon rin naman na merong graduation ang NSTP ng ASU Kalibo ng Biyernes. Actually, guest speaker din ako noon sa umaga. And the next available time was after that. So, my secretary gave them that available time and they were the ones who prepared for the invitation and everything, no? So, nakita mo naman sa invitation na inimbita lang tayo.
4: Mm.
5: In fact, hindi naman po tayo ang nag-request na publishingan ito. And from what I heard, na kinakailangan ng mablisingan ito because nga, sa Lunes may pasok na.
4: Mm.
5: No? At may mga batang gagamit nito, no? And they're preparing everything. So with regards to the accusation na kung bakit ako nagpa-blessing nito, eh pinapabulaanan po natin ito. This is false and negative. I did not plan for this. I was just invited to give an inspirational message. Hindi po tayo nag-message doon bilang isang proponent or project proponent because the real project proponent for this is DepEd. Ang DepEd po ang may proyekto nito, hindi po tayo. Kaya nga po sinasabi natin kahapon doon sa ating message at nabasa mo naman ano, na itong building na ito ay nagpapasalamat tayo talaga sa DepEd. In fact, may adlib pa ako kahapon eh dahil nung nagsalita si Doxian Buenafe, ang sabi niya salamat at napagbigyan tayo ng ganitong klaseng building, no? After niya magsalita, nung sinabi ko sa kanya, part of my adlib was, Doc Cian, hindi po dapat kayo ang magpasalamat sa amin. Ang kakulangan ng buildings ay hindi ninyo kasalanan sa DepEd. Ang kakulangan ng buildings ay kasalanan po ng gobyerno dahil sila po ang nagkulang sa pagpapatupad ng mga pondong ito. Kaya't kami po ang nagpapasalamat mismo sa inyo, kagaya ninyo sa DepEd, dahil kayo po ang talagang nagpapatuloy ng mga ganitong mga request dito sa ating DepEd.
4: Okay.
5: At isa sa mga bagay na gusto ko rin sabihin kay Kong Jojo Ang is that hindi ko inaako ito. Alam po natin na hindi ako ang congressman nung 2024 nung ito ay ginagawa at nung ito ay naaprubahan. No? Alam po natin 'yan. Ang congressman po nung panahon na 'yon ay ang aking ama na si Congressman Carlito Marquez. And in fact, I was just invited, no? Hindi ko aakuin 'to because

0: dumating doon si Vice Mayor,
1: Vice Mayor
0: Kim Po, no? And DPWH was represented, DepEd was represented there, and the teachers were there. Hindi po ako nagsabi sa kanilang pumasok sila. Wala po akong sinabing ganun. Wala pong ganung klaseng communication. So kung gusto niya pong sagutin ko ang mga paratang niya, eto na po, sinasagot ko, I was just invited, I did not plan for this, they just asked for my schedule, and this was the only open schedule that I have. Tandaan po natin, nagtatrabaho po tayo simula Lunes hanggang Miyerkules doon po sa Kongreso. Nagkataon lang nga po na itong Miyerkules ay walang pasok, di ba? At holiday. So ako naman ay umuwi dito sa ating probinsya noong Miyerkules ng hapon. That is why Thursday morning, ako nag-umpisa ng mga activities ko rito, aktibidades, and kasama na rin doon ang Friday. Iyon po, no? So, basically, kung pag-uusapan natin ang scheduling, every Thursday and Friday lang po, ang pwede po talaga nating puntahan ang mga events.
1: Events, okay.
0: And schedules, no? So, pagpasensya na po ninyo at hindi ko po maintindihan yung sinasabi.
1: Sabi kanina ni Kong Jojo, he is contemplating mag-deliver ko ng privilege space regarding sa mga project nga rang school building.
0: Nasa sa kanya yun, ano? I am ready to answer to any of his accusations. Because if they are baseless and false, kung sino yung nagsasabi ng totoo, sa tingin ko naman, makikinig ang tao sa katotohanan. At bakit naman po naman may magagalit si Kong Jojo Ang? Imbitado lang naman po ako. At never ko pong binanggit na itong eskwelahan na ito, na itong school building na ito ay project ng isang kongresista. In fact, I even stated that this building is yours. This building is public funds. This building is done because of you, all of you who pay your taxes.
1: Sa Kongreso ba, dyan sa mag-plenary session, kumusta kayo ni Congressman Jojo Ang, Kong Jess?
0: Ay, nabanggit ko na to ng maraming beses. Dinadaan-daanan lang po ako niyan sa harap. Hindi ako pinapansin yan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako pinapansin ni Kong Jojo Ang.
1: Okay.
0: At mahirap na rin po magsalita kung ano yung saloobin niya dahil siya siguro tanongin natin kung bakit hindi siya namamansin. Pero ako naman, kagaya ng sinasabi ko at maraming beses ko na rin sinasabi, na I'm trying to be the better person, no? Kung hindi ka pansinin, okay lang. Bakit ko naman pipilitin yung sarili ko sa isang taong ayaw makipagkamayan o makipag-usap sa akin?
1: Okay.
0: Hindi po natin pinapatula ng mga ganyang klaseng accusation dahil alam po natin na tayo po ay nagtatrabaho ng tama.
1: Okay, with that, Congressman Jess, mensahe sa mga aklanon. Sa buong aklanon.
0: Yes, tama po 'yan, ano. Ako po ay walang bilyon-bilyong pera. Ako po ay walang eroplano, wala po akong private jet. Wala rin po akong helicopter. Ang meron lang po ako ay integridad na pwede kong sabihin sa tao at titingnan ko lahat ng tao sa mata na ako po ay isang tao na may integridad, honest, at tinuruan po ako ng magulang ko na maging disiplinadong tao. At hindi po natin pinapatula ng mga ganyang paratang because bottom line po, trabaho lang po tayo at gusto lang po natin makapagserbisyo sa ating pumuhuyong aklanon. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Thank you. Good morning, Congressman Jess Marquez. Ita Aklan, 1st Legislative District. Sa pag-clarify man ko ng side. Naimbitahan man naman ito, Dimaw. Nag-deliver mo privilege space. Bakod ka, naimbitahan, Dimaw. Lunes na galing ang iba. Junaline Vega, good morning, kid. Yagpas, yagpas na gid kita.

O diba dong, ga programa ko, may akon pa nga extracurricular activities. Hindi pa kamo karon Ma'am Lilia. Multitasking ako, Arvin Rumpi. Yunis sa Maynis. Diba, Janjan? Ma'am Janet? Mahirap yan, multitasking.

0: Job well done, Jet. You have blockbuster topics and newsmakers or interviews in your show today. Keep up the good. Thank you, Gitong Basil. Tavernilia. Eh, gusto nyo, hasta pakita, alas 12. Hindi na, ay maaking sdingdong. Ang nagid eh. Ang nagid, banwa kay alas 10. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Lones naman kita. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit, masadya. Ngagahon, it's Sabado. Mayo 30 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan, sangyalan ang katotohanan. 88.5 mga masaway sa libusan. Mabilis, mabilis, mabilis, mabawid. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad pin nga laod laod. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag sick

0: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
10: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung

0: Raya Rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, kamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ka diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw, wala agad tigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, tantawa bala ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Ah, hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi, yeah. Ah! Lantaw ko bala, lantaw ko, lari bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ko bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: ni sa...
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, ang adlaw mo, gining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
10: kulong?
8: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mambuling di DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Gasi ka Martin C, no? Ang munang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasi
9: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A, vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So ang ining mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man,
8: ah. Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good your glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan ang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasa buong planakit sa muscle mo.
10: So, sakto lang init, kampiyon ng
8: aromaterapi. Gasulod, sa imo lang ginapangkuha itong mga planakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
10: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
10: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos ay Paul Cagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos ay Paul Cagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio. Kwa kasi sa katinlo nga dagom or sibit tinlo ay butangan mo ni buho i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio regarding your skin health contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid basically is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant? Kina man, ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kwa katatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no? Amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos ipon kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahami problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permi, no? Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita, no? Na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha, D3Bio, amunin makaputik ta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag putik ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 30 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Ramon Ang, hindi umano tuluyang umaatras sa Boracay Bridge Project ayon kay Congressman Marquez.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Boracay Bridge, hindi masamang proyekto ayon naman kay Congressman Jojo Ang.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At sa iba pang headline, construction worker, natagpo ang patay sa Boracay. Katawan ng biktima, isa sa ilalim sa autopsy.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag pang balita, dalawang bahay sa Madalaga naabo sa sunog.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, Iloilo City Government naglunsad ng emergency employment program para sa 7,500 na residente.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At mahigit 1,600 target na driver beneficiaryo ng Grab Taxi tumanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD system.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Ray Mulia sinabing nakipag-ugnayan siya kay Senadora Estrada kaugnay sa kasong plunder at graft.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, CIDG complaint laban kay Padilla nakaabot na sa DOJ.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At DILG ikinukonsidera ang pabuya para sa pagkaka-aresto kay Senador Bato de la Rosa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang national, K-12 system sa Pilipinas, tinawag na bigong reforma sa edukasyon.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang international, Russia drone strike sa Romania. Kinondina ng NATO, dalawang sibilyan sugatan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 13 kaso ng Andes Hanta virus na itala sa cruise ship outbreak, 3 na sawi.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang sports sa Quezon City, nabiling host para sa palarong pambansa 2027.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista, Samantha Bernardo, ibinida ang maternity photoshoot.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, 700,000 metric tons na bigas, bantanang pagbaba sa matinding El Nino ayon sa DA.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan, 25,000 pesos na ayuda para sa 19,000 na nursing at allied health students, inilunsad na ng CHED ayon kay Senator Bam Aquino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Nasa 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Nilinaw ni Aklan First District Representative Jess Marquez na hindi umano tuluyang umatras si San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang sa planong Boracay Bridge Project. Ayon kay Marquez, ito ang kanyang naging pagkakaunawa sa pagpupulong na ginanap noong Mayo 13 kung saan tinalakay ang kontrobersyal na proyekto. Aniya, magamat ilang beses na binanggit ni Ang na hindi muna niya itutuloy ang proyekto, hindi naman umano nito tahasang sinabi na permanente na itong kansilado. Pinaliwanag ng kongresista na sa huling bahagi ng talakayan ay nabanggit pa umano ni Ang na maaaring magbago ang sitwasyon sa mga susunod na taon. Binigyang diin din ni Marquez na wala siyang nakikitang mali sa naging mga pahayag ni na Aklan Governor Joanne Miraflores at Congressman Joven Miraflores hinggil sa kanilang isiniwalat sa kamakailang pagpupulong sa Boracay. Samantala, inaasahan namang maglalabas ng opisyal na pahayag ang San Miguel Holdings Corporation sa darating na Lunes upang linawin ang kanilang panig at opisyal na posisyon kaugnay ng Boracay Bridge Project.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Iginiit naman ni Usuwag Ilonggo Representative Congressman Jojo Ang na hindi masamang proyekto ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project na mag-uugnay sa isla ng Boracay at mainland Malaya. Aniya, naniniwala siyang hindi ito ipapatupad kung makakasama sa mamamayan at kalikasan. Ayon kay Ang, bilang negosyante ay hindi umano layunin ni Ramon Ang na manira ng kapwa-tao kaya't naniniwala siyang may magandang intensyon ang proyekto. Gayunman, sinabi nitong mahalagang mapag-aralang mabuti ang magiging epekto nito sa kapaligiran at sa kabuhayan ng mga residenteng posibleng maapektuhan. Dagdag pa niya, dapat ding paghandaan ang posibleng pagkawala ng hanap buhay ng ilang manggagawa at tiyakin na may alternatibong pagkakakitaan para sa mga maapektuhan ng nasabing proyekto.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, wala ng buhay nang matagpuan ng isang construction worker sa sityo Iligan, Barangay Yapak sa isla ng Boracay umaga ng Mayo 29. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay 35 anyos, residente ng Roa City, Capiz, ngunit kasalukuyang nagtatrabaho sa lugar. Sa paunang investigasyon ng pulisya at ng SOCO, nakita sa biktima ang black eye sa kanang mata at mga gasgas sa kanang braso. Ayon sa gwardiya ng barracks na tinutuluyan ng biktima, lasing umano ito nang dumating noong gabi ng Mayo 28 at ilang beses na nahuhulog sa kanyang higaan bago inutosang umalis sa staff house dahil sa pagpasaway o magulong asala. Huling nakita ang biktima bandang alas 10 ng gabi bago ito nakitang nakadapa ng umaga ng kasunod na araw at wala ng buhay sa gilid ng daan. Samantala, dinala na ang kanyang labi sa Rojas City, Capiz at isa sa ilalim sa autopsy upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, naabo ang dalawang bahay sa Sitio Anunang Barangay Poblacion sa Madalag matapos itong masunog nitong Biyernes ng hapon. Batay sa ulat, nangyari ang insidente ng may naiwang niluto sa kusina ng isang bahay na pagmamayari ni Marilyn Novilla para maghanap sana ng panggatong. Ngunit kalaunan umano ay nakita na lang ng kapitbahay sa nananasusunog na ang naturang kusina hanggang sa mabilis na kumalat at nadamay pa ang kalapit na bakanting bahay. Dahil parehong gawa sa light materials ang dalawang bahay, ay tuluyan na itong naabo. Rumisponde naman ang mga pulis, gandi ng BFP Libakawa. Samantala, wala namang naiulat na nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pang inaalam ng mga otoridad ang saninang sunog at halaga ng pinsalang iniwan ng nasabing sunog.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, arestado naman ang isang lalaki na itinuturing na top 1 most wanted person sa municipal level sa kasong frustrated murder sa sitio Talaba, Barangay Tacalobo, San Fernando, Romblon nitong Biyernes. Ang suspect ay kinilalang si alias Onel, 26 anyos na residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong Mayo 25 na may lagda ni Honorable Maria Margareta Estrada Matutinaw, Assessing Judge ng 6th Judicial Region, Branch 3 sa Calibo, Aklan. Samantala, may nirekomenda namang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Numansia Municipal Police Station ang suspect para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang lokal, umabot sa 18 na individuala ang nasita sa unang araw ng operasyon ng Solid Waste Management Enforcement Team ng Calibo laban sa ilegal na pagtatapo ng basura. Ang mga lumabag ay pawang residente ng Calibo, Numansia, Banga at New Washington na agad binigyan ng environmental citation tickets dahil sa paglabag sa Section 4 ng Municipal Ordinance Number 2009-004 o Ecological Solid Waste Management Code of Calibo. Sinasabing nakatanggap ng mga ulat ang Solid Waste Management Services of Kalibo hinggil sa illegal na pagtatapo ng basura sa iba't ibang lugar sa nasabing bayan. Kabilang bakanteng lote sa may kanto ng Sila Serna at Dr. Gonzales Street, kaya't nagsagawa sila ng monitoring at enforcement operation na kasama ang poblasyon na Bipat.
1: Todo balita. Nasa 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Magkakaroon ng pagkakataon na magkakaroon ng pansamantalang trabaho ang 7,500 na residente ng Iloilo City sa ilalim ng Kaya o Kabulig Pangkabuhayan Emergency Employment Program ng City Government na sisimulan ngayong Hunyo. Ayon sa Iloilo City Government, hahatiin sa tatlong batch ang mga benepisyaryo. Ang unang 2,500 katao ay magsisimula sa buwan ng Hunyo. Susundan ng panibagong 2,500 sa buwan ng Hulyo at ang huling batch naman ay sa buwan ng Agosto. Bawat benepisyaryo ay tatanggap ng 4,000 pesos kapalit ng 10 araw na trabaho. Kabilang sa kanilang mga gagawin ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig bilang bahagi ng oplan kontra baha ng lungsod. May ilan ding ide-deploy sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang tumulong sa clerical at administrative work. Naglaan ang Iloilo City Government ng kabuang 330 million pesos para sa implementasyon ng Kaya o Emergency Employment Program.
0: Todo balita.
2: Samantala, tumanggap naman ang cash relief assistance ang 1,694 na target na driver beneficiaries ng grab taxi mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Field Office 6, sa lungsod ng Iloilo nitong Biyernes. Pinangunahan ni DSWD Field Office 6 Regional Director Celito Estember ang payout para sa mga beneficiaryo. Bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng umiiral na energy emergency. Samantala, naglagay rin ang DSWD 6 na mga help desk upang tumulong sa mga driver na may mga katanungan kaugnay ng payout process at verifikasyon sa kanilang mga pangalan.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Sinabi ni Interior Secretary Juanito Victor Genvic Remulla na nakipag-usap na siya kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng mga opsyon nito matapos ang kasong plunder at graft na isinampa ng Office of the Ombudsman. Ito ay may kaugnay sa Manoy Flood Control Budget insertions at may get 573 million pesos na illegal na payout. Ayon kay Remulla, ipinaliwanag niya sa senador ang dalawang posibilidad na surrender or arrest habang hinihintay ang posibleng warrant mula sa Sandigan Bayan. Payag naman ng kampo ni Estrada, igigiit nito ang lahat ng legal remedies at kinukwestiyon ang Manoy procedural irregularities at kakulangan sa ebidensya. Samantala, binanggit din nila ang pahayag ng Senate LBRMO na wala umanong ginawang budget insertion ang senador sa 2025 national budget.
0: Todo national.
2: Kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang reklamong inihain ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng kasong obstruction of justice. Ayon sa DOJ, sasailalim sa evaluation ng reklamo at maaaring isailalim sa masusing preliminary investigation upang matukoy kung may sapat na ebidensya para magsampa ng kaso sa korte. Kaugnay ito ng aligasyong pagtulong umano sa paglabas ng Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate premises noong May 14 habang kinahaharap nito ang umano'y ICC arrest warrant.
0: Todo national.
1: Ito pang palita, posibleng mag-aloka ng pabuya ang Department of the Interior and Local Government or DILG upang mapadali ang pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon ito kay Interior Secretary Genvic Remulla. Ito ay kasunod ng patuloy na paghahanap ng mga otoridad sa senador na umano'y wanted ng International Criminal Court or ICC kaugnay ng kanyang sinasabing papel sa kontrobersyal na War on Drugs campaign noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ikalawang linggo ng operasyon para matunton ang kinaroroonan ni De La Rosa, sinabi ni Remulla na isa sa mga opsyong pinag-aaralan ng pamahalaan ang paglalagay ng pabuya o reward system upang makahikayat ng impormasyon na maaaring magresulta sa kanyang pagkadakip. Gayunman, nilinaw ng kalihim na hindi pa epektibo o pinala ang naturang hakbang sa kasalukuyan dahil pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang mga legal at operational na aspeto nito.
0: Todo National.
2: Sa iba pang detalye ng balitang national, tinawag na bigong reforma sa edukasyon ng K-12 system sa Pilipinas kasunod ng mga ulat na nagpapakita ng malawak na learning gap sa mga mag-aaral. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, lumalabas sa datos na second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na 87% ng mga grade 11 students ay hirap sa reading comprehension na nagpapakita umano ng sistematikong problema sa sektor ng edukasyon. Giit niya, maraming estudyante ang naipapasa kahit hindi nakakaabot sa kinakailangang competency. Dahilan upang magkaroon ng mga graduate na kulang sa pangunahing kasanayan sa pag-intindi ng binabasa. Samantala, patuloy namang pinag-aaralan ng Department of Education ang mga hakbang upang tugunan ang learning gaps pati na rin ang pagpapatupad ng recovery programs at pagrepaso sa senior high school curriculum.
0: Todo National.
1: So sa 53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Maraming ganun din na ng North Atlantic Treaty Organization ang drone strike na umano'y isinagawa ng Russia matapos itong tumama sa ilang kabahayan sa Romania at nagmagdulot ng pagkasugat ng 2 sibilyan. Nangyari ang insidente sa bayan ng Galate na matatagpuan palapit sa hangganan ng Romania at Ukraine. Ayon sa mga otoridad, nagdulot ang pag-atake ng malawakang sunog sa lugar at pinsala sa ilang kabahayan. Sa inilabas sa pahayag, sinabi ng organisasyon na ang naturang insidente ay isang seryosong paglabag dahil nangyari ito sa teritoryo ng Romania, isang miyembro ng alyansa. Ayon pa sa organisasyon, ilang beses nang naitala ang pagpasok o paglapit ng mga Russian drones sa border ng Romania mula nang magsimula ang digmaan sa bansang Ukraine. Gayunman, ito ang unang pagkakataon na may mga sibilyang nasaktan dahil sa naturang insidente.
0: Todo International.
2: Umabot naman sa 13 ang kabuo ang kaso ng Andes hantavirus na naitala sa isang outbreak na may kaugnayan sa cruise travel. Kabilang ang 3 nasawi na may case but fatality ratio na 23%. Ayon sa pinagkahuling ulat, 11 sa mga kaso ang kumpirmado sa laboratory, habang 2 naman ang itinuturing na probable cases. Ang lahat ng kaso ay pawang pasahero o crew ng naturang cruise ship. Ito na ang ika-4 na ulat kaugnay ng outbreak matapos ipaalam sa World Health Organization. Mula sa huling ulat noong May 13, 3 bagong kumpirmadong kaso ang naidagdag mula sa Canada, Netherlands at Spain. Patuloy na minomonitor ng mga health authorities ang sitwasyon upang matukoy ang pinagmula ng impeksyon at maiwasan ang posibleng pagkalat nito sa iba pang mga pasahero at lugar na naapektuhan ng insidente.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports,
0: Balitang sports.
1: Formal lang napili ang lungsod ng Quezon bilang host ng palarong pambansa 2027 ayon sa Department of Education or DepEd. Pinumpirma ito ng DepEd Undersecretary Malcolm Garma na nakipag-ugnayan na sila sa pamahalaang lungsod ng Quezon City para sa paghahanda sa pag-host ng ika-67 edition ng taunang multi-sport event para sa mga mag-aaral mula sa

0: Wanga ng bagong yugto ng kanyang buhay bilang soon-to-be mama. Sa kanyang social media post, ipinakita nito ang mananatili ng kanyang pagiging confident sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Agad namang umani ng papuri at pagbati mula sa fans, netizens at mga kaibigan ang kanyang maternity photos. Samantala, si Samantha Bernardo ay tinanghal bilang binibining Pilipinas sa Grand International 2020 at naging kinatawa ng Pilipinas sa Miss Grand International 2020 na ginanap sa Bangkok, Thailand kung saan siya ang itinanghal na first runner-up.
1: Todo balitang showbiz. Balitang
2: showbiz. At para naman sa balitang negosyo, nagbabala ang Department of Agriculture or DA na posibleng bumaba ng hanggang 700,000 na metric tonelada ang produksyon ng bigas sa bansa sakaling tumindi ang epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng banta sa seguridad sa pagkain at kita ng mga magsasaka. Kaugnay nito, sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na muling pinatatag ng ahensya ang El Nino Task Force para paghandaan ang inaasang tagduyot kabilang ang pagsulong ng mga hakbang tulad ng cloud seeding, solar-powered irrigation, pag-adjust ng taniman at crop diversification. Samantala, batay sa datos, bilyon-bilyong piso na ang naging pinsala ng El Nino sa agrikultura noong taong 2023 hanggang 2024. Patuloy namang binabalaan ang publiko sa posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain at epekto sa supply sa merkado.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, inanunsyo ni Senator Bam Aquino at ng Commission on Higher Education na nasa 19,000 na nursing at allied health sciences students ang makakatanggap ng one-time 25,000 pesos na financial assistance para sa kanilang related learning experience expenses. Ang ayuda ay sa ilalim ng Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students Grant na layong makatulong sa mga estudyanteng nahihirapang tustusan ang gastusin sa kanilang clinical training at iba pang school requirements. Ayon kay Aquino, malaking tulong ito lalo na sa mga estudyanteng napipilitang mangutang para lamang makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Sa klaw ng programa, ang mga kursong nursing, medical technology, midwifery, pharmacy, physical therapy at iba pang allied health programs. Kaugnay nito, nagbukas na ang thread ng online portal para sa pagsusumite ng aplikasyon ng mga kwalipikadong estudyante.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Mm-hmm. Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: pag-ibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.
2: Yeah! Yeah! Uh-huh. Yeah. Yes, a goon.

0: Hay lagi tulad law banwa itagalibo may tulad law probinsya at aklan. Welcome sa toga pagpangalaga sa toga paga ililiba sa pagpagayag ita programa nga todo action. Agaragad law kita ita Sabado. Kitsa 30 na kita banwa sa buwan ita Mayo dagon 2021. Sa oras tanan banwa kag paga abi abi aga paga padamyaw ita may kag hapon may pagpamati sa ton nga magasuki kag taga pagamati. Taga bilugan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya at aklan. Sa kutob ko magabutan ko ato nga pagpangalagad makarong edisyon ita to nga paga ililiba. Para ako giginyo nga pag-welcome, pag-abi-abi, pag-panamyaw, ita, maay ka nga hapon. Aga maay ka nga pag-uilabas, magkaroon ka nga baga panyempo. Ay, sa ito nga mga suki nga mga taga pagamati sa bahing Karakong Kalibo Public Market. Nagkaba naman sa bahing Karakong Kalibo Shopping Center. At sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga bulantero, bulantera, banwang, nagkatutok na makaroon ka nga untro at law. Kamusta? Doon ito nga sangmaga, itry kagad law ita Sabado. Sa ito nga mga katodo, no? Nagpamatiigid makaroon. Kapigid na no, sa ito nga mga negosyante sa bahing kong Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center. At sa mga mga tricycle drivers sa van aga jeepney drivers aga padayon pa sa Gyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato nga banwa kada ita Kalibo kabadaman na bilog ga probinsya Katakan. Siyempre magkatodo sa pila ka mga terminals na yes ato sa sentro ita banwa ita Kalibo aga makaragalaga pang orason no naga pupaway iro iba na ton mga driver yes, ato iba naga uwi labas magkaroon no sa mga karinderya yes ato sa banwa kada ita Kalibo magkaroon kada nga unto adlaw no ita adlaw nga Sabado. Sa mga mga igmangon sa ito nga mga katodong nagpamatiman sa tag-satag sa nandang kamagapan ni Magay samtang masako no sa pagikutar pagpreparar ita ilabas makaroon ka naga unto parang iba nagpahilay-hilay naman kay bago tapos ita ilabas sa mga wapa na kay labas ka mo lang bahala magpreparar itin nyo nga pinagahon makaroon ka naga unto at lao at ay kami mga katodong magatudkin nyo ita pila ka mga balita ang nagkaginabu iya sa ito nga banwa ita Kalibo ang gabilog na probinsya Kitakan sa mga katodong no sa ito nga paga ililiba sa kabugusan ka ito nga pagwaragwag makaroon ka hapon. Ang mga katodo ang makapartisipar sa ito nga pagpagayag no? Sa ito nga pag-ililiba. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto yung pag-abot sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Pwede ka mo nga maka-comment sa ito nga pag-ililiba. Pinagi sa mo niya Facebook Live sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ang ito nga pag-ataw at ligwan no? Sa kabilugan ko ito nga pagpangalagad. Siyempre magkatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon para mas babo na ito no nga magkatodo magkapamati maka-update si tapila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal nga anton nga pagkatawa at ligwa sa anton nga pag-ililiba aga siyempre magkatodo para gamang mas updated ka mo sa mga kanabo sa anton nga bilog na probinsya at akin paki-follow no damo niya Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inaagabagan news and public affairs program may mga breaking news sa ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nito notification ang mga katodo agod nga mga mas updated gig ka mo sa mga kanabo sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan yani paki-like paki-share aga paki-follow at ato nga Facebook page no mga katodo parang mangin aware ka mo no mga katodo sa mga balita no mga nagakadabo sa bugos na to nga Banat Kalibo aga probinsya ita Aklan sa kinaangdan mangin kaibahan sa rodeka nga palatuntunan si katodo Reynalda Banjola aga ililiba kita banwa hasta la una imidya magkaroon ka lang hapon aga ibang kita siyempre taton niya mga todo reporters naka-standby naman banwa sa dakong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility mga bato kita banwa no itapila ka mga balita direkta at taton niya mga municipal police station sa bilog naton niya probinsya Katakan ang mga insidente banwa ginagagadabo sa bugos naton niya probinsya aga aton niya mga tawat ligwa sa aton niya pag-ililibang aron pila ka mga ginpatagay niya follow up no ita aton niya mga todo reporters sa mga insidente no sa pila ka mga police report ang katodo ginagkaginabo sa bugos na ito niya probinsya Katakan. Naya sa ito niya first aga second district na no? Ako aton karaga probinsya Katakan. Mga katodo ginagkaginabo ko raga taliwan ko raga mga enoras. Ang mga katodo igabasyada doon. No? Iya sa ito nga pag-ililiba ni katodong nga Jezreel Nervar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
2: solid ang
0: aron dai ka mga todo nga pila ka mga balita nga atong pagatawat tiguan no sa kabilugan ko atong pag-ililibang sa atong pagpangalagad ba karong edisyon ni tatong nga pagwaragwang aron dai ka mga todo nga uman no gareklamo nga atong nga baton apay kantanan man ka todo no sa ka nga sangka poultry farm nga ga operate banwa ayo karon sa first district kita atong kaga probinsya Cataken pero dai ka mga todo pari bag-o na naman no gareklamo matapos do nga pilang bugan ang naging silensyo banwa ro aton nga pila ka mga pumuyo ay human na naman ka na banwa no ginagapabot kung anda karon nga sentimento sabay kantana no sa like nga operation itry ka nga poultry farm ang mga katodo una sa first district kita aton nga provinsya ka ita akin ay nagliligad ka na mga katodo no mga binugan ang nakaanto kita mismo no sa nasambit ka nga area ang nakita na aton banwa no rong sitwasyon reklamo ay try ka nga pila na aton ka mga pumuyo ang mga katodo nga karon uman na naman ginagapabot ko anda ko nga sentimento ay karaga presente karaga sitwasyon mga katodo that's why ginagapaabot na naman ita reklamo kung pila na ton kabaga apektado nga mga residente ang mga katodo no kay tataro na ton sa to nga pagpangalagan ay sa to nga pag-ililiba no mga katodo aron dai karang nga impormasyon reklamo aga gin paabot iya sa ton nga pag-ililiba samtang sa pagkabahin pila pa ka mga balita sa ato niya pag ililiba makarong edisyon ni tato niya pag pangalagan aron ay ka mga todo no nga ginpatigayon niya ocular inspection ay try ka designer ita tulay mga katodo at try ka plano no nga New Washington Baton Bridge Abanwa ay ginpatigay ka na Abanwa no rin ka ocular inspection at sambit ka nga area mga katodo okay although no rin ka nga mga impormasyon nakabaton mga Abanwa no ita mga positibo nga komento humalin sa aton nga mga kaigmahuran especially banwar makabinipisyo no ita roday ka raga tulay no graga korekta from New Washington to Bataan kay babuhay naman da banwa no nga mga plano mga katodo no that's why garo iba nato nga mga pumuyo especially sa mga taga banwa katabatan nga iyaragaagi sa may banwa kata New Washington ay kahit papano banwa no hay sandagi dra banwa makabinipisyo that's why nga positibo man no rong feedback malin sa aton nga mga kaigmahuran kapingin sa mga taga banwa kara itabatan mga kaabyanan samtang sa piyakabahin o dahil ka subo-subo nga aksidente kada guntad na kabi-i o dahil karoon sa may barangay Libertad daw sa banwa kada ita nabas at naging kamatay no ito dahil kada sangka motorista banwa matapos nga maaksidente sa ginamaniyo kada motorsiklo o dahil sa may part ita barangay Libertad daw sa banwa kada ita nabas meron dahil kada area nga rita tulingon mga katodo isa mataas no palikuliko di karoon area mga katodo aga pilas di karoon no rundahil kada nga area banwa akasandi kala sa anton nga impormasyon nga nabaton ang aming kunahuwog no rode kraga motorsiklo hindi lagi ta sigurado nagtaw at information ato mauno ka taas no mga katodo matapos nga madugaan kata kontrol nga ningin rason sa pag-aksidente sa ginamaniho kraga motorsiklo mga kaabyanan so standby kami doon na karon mga katodo no sa pila ka mga impormasyon na kay gatod-gaton doon ni katodong nga Justral Nermar na sa aton kaga pagpagalagad sa aton nga pag-ililiba aron dai man kay ina mga katodo nga ginpatigayon nga pag-implementar kong search warrant sa sangka pa ni Magay ita barangay Tanod una karon sa may barangay Guadalupe sa Banwa Katalibakaw paling to Banwa no napasyawan do aton kaga mga otoridad ang makita no rong ginaaligar ginahuptan kaga armas mga katodo itarode kaga barangay Tanod ang naging subject kay ina Banwa sa pag-implementar atong search warrant ita aton nga Libakaw PNP dahil ka makatodong investigasyon ita aton nga balay PNP sa isla kara ita Boracay may kantanan banwa sa pagkamatay ita Rondeca construction worker mga katodo una sa may barangay barangay Yapak na particular di karon sa sitio Iligiligan barangay Yapak isla it Boracay ang pamilya kara banwa no naga himo makaroon makatodo no kaiga pa idagom dahil sa autopsy examination aron dahil kaga bangkay no kung nasambi kaga biktima para masiguro ang punuwagid man no ita foul play sa kabatayon kung nasambi kaga biktima no kaya may nakita ni Mora makatodo no nga parang gaobro anak karoon nga may mata anak karoon nga mga gas-gas no sa anak karoon nga buton Aro na sambi kalaga biktima maka todo.
2: Yes,
0: pero prior nga matabo ron dai kalaga insidente. Kay Mingko una no sa impluwensya ko makahinilo nga ilim noon. Aro na sambi kalaga biktima banwa. Aga ulihi mo ra kita no i-try kalaga duty kalaga gwardiya. Sa barracks no ginaistaran ko na sambi kalaga biktima. Sa alas 10:40 na itagabi. Aro ka todo ag pagkaaga na sa Puan Gidyamang. Lawa na kalita kabuhi no na sambi kalaga biktima. Una sa may sitio ilig-iligan Barangay Yapang sa Isla Itburagay.
1: Pagana sa pananghaluan, todo aksyon, todo aksyon.
0: Ayan mga katodo, aron bilang ka mga balita, no, ito nga pagkatawat ligo, pagkatataron, sa ito nga pag-ililiba, makarong edisyon, ito nga pagpangalagad. Kaya po na, padayon ka mga katodo, no, nga magkapartisipar, no, sa ito nga pagwaragwag, makarong karang hapon. Ato may pilang ka mga balita, impormasyon, concern, at gusto ipag-abot sa ito nga pagpangalagad, makarong hapon. Mag-comment kita mag, no, sa ito nga pag-ililiba, pinagi sa amon na Facebook Live, sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang ito nga pagkatawat ligo, no, sa kabugusan ko, ito nga pag-ililiba. Kaya po na, paki-like, paki-share, aga paki-follow, no? At amon na Facebook page. Yeah. Ang mga katodo, para nga maging mas updated ka mo, no? Sa managa kanabo, hey. Yes, aton nga bilog nga probinsya, Ita, Aklan.
1: Todo, aksyon.
0: Mga imbukada rin ba nga mga mensahe nga gimpadaga sa itong kagapag-ililiba. Happy viewing. Yo, sa kay kagawad Michael Villanueva Solina, no? Nga nagamonitor makaroon ka rin nga mga panyempo. Yes, ito nga pala tuntunan. No, kauna karoon sa may barangay Lagin Banwa West. Tabanwa ka na tanuman siya. Sa kay Madam Rubilin Baraka. No, happy viewing. Likewise kay Ma'am Princess Dimpol. Kauna sa Isla Karaita Burakay, no? Sana karoon nga mga pride nga friend. Kaya sa may banwa ka na tanuman siya, ipahali na namasayran dun, madam. Sa ato niya mga kanon ng FW sa kanay, Madam Mabel Orsula. Kaya karoon sa Hong Kong, nagapamatigil kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay agahon magkaroon sa Pongso Germany. Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Ay naging nga hapon, aga mega pagpamati. No, siyempre una man sa kay Bat sa April Joyce Alunzagay. Now, sa Hong Kong, nag-monitor man, magkaroon ka rin mga panyempo sa ito niya pagpangalagad.
2: Yeah! Yeah!
0: Una, sa kay Papang, ninito kasinsid sa Barangay Mutag sa Banwa, Itamalay.
1: Yes, it goes!
0: Sa mga hapon, sa kay Madam Diding Ridilin Leserio, no, sa Leserio Bindulo Compound. Una, sa may sitio Manggayad, Barangay Balabag sa Isla Itaburakay. Sa kay Unsoy Tolentino, good afternoon, happy fiesta sa mga taga-barangay Tambang. Apa shout out sa New Washington Aklan Riders Club. Ahalin na sa kay Unsoy Tolentino. Agaraga pamati no, sa ito nga pag-ililiba. Fiesta makaronaw. Sa may sitio sa Ugan sa barangay Tambang. Sa Banwa Krata, New Washington. No, happy fiesta ha. Sa mga taga sa Ugan, ba may kinagamu ka dito? No, nakita na itong patrol car. Ha, mga katodo, galing kaina, pag-check na ton sa ito ganyan wa senton PNP. Aro na ka sabat ka ton, wa kuno ita report.
1: Aksyon! Aksyon!
2: Alas 12 ng tanghali, oras na para.
0: Ay mga po na, may kapapamati sa itong negosyante o nagkaroon sa area Katuyo Torong, kaday nung Woody na bara. Na may gig nga hapon, aga may kapagpamati. O naman kay nung Ili na bara sa may Kalibo Shopping Center, no, sa mataga Chamsi Restaurant. Maayad ka nga hapon, aga saan nagkaroon nga mga servidura, servidiro una. No, sa managa uy labas una, no, sa Chamsi Restaurant, ag nagapamati magkaroon. Sa ato niya pag-ililiba. O naman kay nung Harley dito ma, sa Harley's Bindungguhan. No, sa kay Master Nuno Nicolas Sanelias E3, happy viewing. Aga una man sa kay Parikoy Onyok Relente. No, sa barangay Nyo Buswang kay Parikoy Jonel Gregorio. No, sa Gregorio Family. No, sa barangay Bacausur. Sa Banwa Krita Kalibo, maayad man niya hapon. No, siyempre una kay Tatay Freddy, good afternoon. No, sa kay Sir Richard Gino Ambito sa barangay Andagaw, maayad ay mga pagpamati. No, salamat no sa atong mga katodo nga always kita ga monitor sa atong nga pagpagayag. No, sa kada utra daw nato nya pagpagayag pangalagad. Una sa kay Sir Ramon Munja no sa barangay Bagto. Sa Banwa Kataleso kay Mrs. Na no kay Ma'am Bibi. No, may gig nga hapon aga may gig nga utra daw. Siyempre, una, sana ko rin nga mayad nga mika ni ko. Ita Rockscan Motor Parts, no, kay Jam Jam Andrada. Ang nagamonitor git, no, magkaroon sa anton na pag-ililibang. Una, sa Banwa Kara, Ita Leso, ang mga kaabyanan. Aga una, kay Sir Mike De La Torre, no, may mga hapon. At sa mga taga CBM Pawn Shop, no, Money Changer. Nagkaroon sa may area kat Uyotorong. Ang nagapamatigid, magkaroon nga mga panyempo sa anton nga pag-ililibang. Sa ato na nga SDET Itamalay, no, mga katodo, nagapamatiman magkaroon. Una nga kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Una kaday para naman kahilig sa manok-manok proper, kaday Pipoy Argilyes. May giga hapon, nagamay giga nga pag-uwi labas. Una, naman siyempre sa Team Loyal, itato nga leso PNP kay Police Officer Delgado. At kay Police Executive Master Sergeant Mainit. Kay bro, Yuloyo Garbo sa mga taga Global Pain, sa Purok 5 sa Sela Sernag, siyempre sa mga taga RG Pain. Nauna sa Laging Bado West, Taban White Tanuman siya. Kay Ken na Pancho, happy viewing, no, sa Sambuanga nga nagamonitor. No, sa aton na Facebook Live, mga katodo, makaroon ka rin nga mga panyempo. Naman na kay Nonoy Abner Ostan sa Kapitol. Sa aton niya mga kaapin na, nga po pamatigid, makaroon ka rin nga mga pang-orason. Salamat sa pagtutok, maahid-aigig nga hapon. No, aga maahid-aigig nga pagpamati, no, mga katodo. At nag-uilabas makaroon, no, samtang nagkatutok sa aton ka rin nga pag-iliba. Makaroon ka rin nga mga panyempo, no, kapingid makaroon. Agadlaw kita sa Bado, no, tililipon, doong pila na ton ka magigmanghod. Mayroong iba, no, waita suhod sa tra-opisina. Ang mga katodo, mga estudyante, nag-uuli man sa dakon ng mga panimangay. No, mga katodo, kay uwa ka na ita klase mga kaabyan. May 29 minutos man na nagkataliwan sa oras ka na ita alas 12. Oras mga katodo, atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Yan yan, no? Sa ato niya magkatodo, sa ato niya magigmangon. Ang kapingin sa mga mahilig, una magkape. Ang dapat siguro doon na ito niya, rung kape nga ito niya ginainom. Ay rung kape magkatodo, nga may una, nga manami nga binipisyo para sa ikamayat at anda ko niya mga kagawasan. Kina-recommend na ginamor pag inom, ito ito niya more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa muna sa nga mabakar, doon more power sa broadcast center. Sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Auckland. Nang kay maabo na ito ng mga katodor nagpahayag, nagpabutya kung ano kay piktibo sa andang magagawas. Umpisa nga Sunday nag-inom, ita more power. At kaparas gid ni Auntie Jessie Marta, nasuki it more power, ag nagapamatigid makaroon. Una sa Marty family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, ita Kalibo. At siyempre doon sa mga ginikanan man ni Marie Angie Romakin, ang nasuki gid more power, nag-ugtas pa ko siyang adlaw. No, kay nag-order pero kabuhay mag-abot. Si Marie Angie Romakin, no, sana maginikanan sa Barangay Ugsod sa Banwa Itabanga. Unahagay papambay ni Ibisati sa Banwa Katabanga sa Ugsod. May giga hapon at may giga pagpamati, magkaroon ka na gabaga panyempo. Sa atong Banwa nga pagpanumbalik, karo ito na ka na kapag-detail, ito ato nga mga headlines ka na kabalita. Aduga nga mga mensahe, kagin paabot ato nga magigmangod, balikan na ito pagkatapos anay, kita pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo aksyon. Sanghalian. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin. May balita. May aksyon. Sa panghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
18: Palisad ang kapagapangalagad, may 43 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
11: Todo aksyon!
18: Ang sagya po na, padagamon mga katodo, nagpamati sa programang Todo Aksyon with the katodo Reynald Banjola.
11: Todo aksyon!
18: Okay, may gigahapon na, may gapagpamati no, sa itong mga fan driver, no? Una, karon sa GM's Terminal, yung nagpamati, magkaroon ka nagpamagapan yan po. Una, kaday nung Janing, no? Una, kay Tonet Alayon. No, aga siyempre, no, sa mga fan driver na ito, nga naga-monitor, una sa JM's Terminal.
11: Todo, aksyon!
18: Una na sa mataga si Oil, kay Dayhard Daddy La Cruz, sa may garang hapon, aga may ginga pagpamati, siyempre, una sa day Numboy Cyril De La Cruz, no, una karon sa Terminal, ita Altabas fan, no, Kalibo Vice Versa, nga naga po patungka, magkaroon ka hapon, una sa may Kabaon, no, kung istansya, iya sa Banwa Itakalibo.
11: Todo, aksyon!
18: No, mga katodo, no, may giga pagpamati sa ato mga van driver. Una, nga pagpamati, iya sa ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka nga hapon sa ato nga pag-ililiba.
11: Pag may balita, may aksyon! Todo, aksyon!
18: So, ilang na mga katodo, no, sa pagkatao italigwa sa pinag ka mga balita. No, gato nga pagkatao at ligwa pagkatataron. Sa ato nga pag-ililiba, magkaroon edisyon, itato nga palatuntunan.
11: Todo, aksyon!
18: Now, yung banwa sa itong kapag-apangalagad, no, magkaroon ka nga hapon, kay magkaroon, no, Ranton Malay PNP, no, nagpadayon parang ginahimo nga investigasyon, may kantanan, no, sa rote ka kapagkakita akong bangkay itasang ka-construction worker, una karon sa may sitio ilig-iligan, barangay Yapak, no, sa Isla It Burakay. No, kay rong pamilya magkaroon, igapaidawumda sa autopsy examination, arong bangkay, no, kung nasambi ka naga biktima kay may unaabi ka na banwa, no, nga para nakita itong gaob, no, sana ko nga may part ita mata, agaming ko may mga gas-gas, sana ko nga abot ko, no, or nasambi ka naga biktima, so para nga maduga mga katodo, no, ronday ka naga pagduda, mga katodo, ay mas may gidron nga iga pa idagong imaw, no, sa autopsy examination, agod nga masiguro banwa, kung may unaagid man, no, nga foul play sa kamatayon, ako na sambi ka nga biktima, particular, aron day ka construction worker mga katodo, nga taga probinsya ka ita kapis mga kaabyanan.
11: Todo, aksyon!
18: No, kay una na mo naman karoon, nga star sa bayan ka kung isla ka ita Burakay, no, kay nagpanrabaho bilang sangka construction worker, no, aron na sambi ka nga biktima, nga dahil ni kara makatodo na natupangda ng kahapon na ita agahon mga katodo nga uwa na ita kabuhi no rote kang biktima kaya pagidaron ita 35 anos
15: aksyon
18: agabay sila karong barwa no sa investigation na no, ita anton nga mga otoridad no kamanaman do aton kaya soko sa pag check no sa gawas sila sambi kaya biktima nga nakitaan nga ni mga katodo nga may black eye no rana karon nga mata mga katodo aggas-gas no sana ko gabutkon ko na sambit ka naga biktima. Asan din sa pagpabutsag, itry ka naga duty, ka naga gwardya sa raya ka naga barracks, no? Gagina istaran ko na sambit ka naga biktima. Nga kung nagtariwan ka naga gabi, hilong, no? Nga nag-uli, roday ka naga biktima. Mga katodo, nga kung sa siin ginapabutsag, no? Nga nahugog imora, no? Sana ko nga nagugban kay bangod gani nga sempre basi ko nagawagas kay una sa impluwensya kung makahililo nga inip ton
15: aksyon
18: no mga katodo aga imoragin hambagan no mga katodo aron sambi kay nga biktima kay last lang gid no nga nakitaan nga roday kay biktima mga alas 10:50 no ita gabi nga nakita ita roday kay nga mga katodo roday kay nga biktima aga pagka sulod kay nga adlaw pagka aga nakitaan na rayon to sa kilid kira itadagan, una sa may sitso ilig-iligan, nga uwa na kira itakabuhi, no, or nasambi kira ga biktima, mga katodo, una sa isla kira itaburakay.
15: Aksyon!
18: No, so, magkaroon, no, nagpadayon doong investigation, na ginahimo, itatuan kira nga, Burakay PNP, no, kay, sana kira nga baga picture, nga gin paabot man katon, no, mga katodo, nga nagahapa, or na kira ga biktima, na uwa kira itagambong, no, pang ibabaw, no, nga napanuhan to manwa itapila na ton kabaga residente na no, una sa may isla kara itabura kay mga kaabyanan. Ay siyempre, hindi man kita kara makakuhan, maka ano pa, bagay bagamana, no? Nga kung nanur na tabo sa nasambi kara ga biktima, that's why nga nag-request nga ni Roaton kara nga mga kapulisan na sa miyembro kita pamilya nga igapaidagom no sa autopsy examination kay una ron magkatodo automatic matano nga rumagadisyon karon isa roday kaya pamilya na no, makatodo agud baga nga malikawan dung pila ka baga pagduda na no, makatodo sa mga nagakanabo kapin pa no sa roday kaya pagkasapo sa awas ko nasambi kaya biktima mga kaabyanan ayan na no kaya makatodo roday kaya nga rason ita nakita ang itong black eyes sa anak ko nga mata ka magas-gas to makatodo sa anak ko nga butkon kay ayan dato rason ita anak ko nga pagkahuhug to abi sana ko ginaguban or basi baga pagpanaw na nano na nananda na dosmo ginampos abi ro anak ron nga party nga to itamata kay bangod gani nga una sa impluwensya kung makaililo nga ilim nun naroon na sambit karaga biktima mga kaabyanan
15: aksyon
18: so hindi ro masamat mga katodo no, kung hindi gin pagpaidagom sa autopsy examination na no, mga katodo runday karaga gawas ko sambit karaga biktima nga nasapuan una samahin kong isla kara ita Burakay mga katodo agrong pamilya no nagpabutyag nga iga pa idagom no runday kara nga biktima sa autopsy nga iga patagayin kara banwa ni Police Lieutenant Colonel Jose Martin Apuentes no mga katodo itaton kara nga crime lab aday kara banwa ro pila kabaga impormasyon kay una imura nga gintaga una karon sa Prado Funeral Parlor sa barangay Mutag sa Banwa kara ita Malay no mga katodo gadayon gindaga no sa part ita Lawaan Ruas City aron day kag bangkay kun sambi kag biktima kay bangod gani nga taga ito no sa Capiz aron day kag biktima mga katodo nga construction worker nga nasapuan nga uwa na kay kabuhi una karon sa may sitio ilig-iligan barangay Yapak isla ita Burakay.
15: May balita. May
18: no,
15: so
18: dito na katodo no nga pila ka mga impormasyon nga agin paabot katon ita aton kag mga otoridad na no, may kantanan mga katodo sa nasambi kag mga insidente nga naguntad una sa isla it Burakay mga kaabyanan.
15: May balita. May aksyon.
18: Iting na to na rin yan ni katodong nga Jasral Narbar no i kuno to nahon na to do gin patagang kaina. No nga pag-implementar no ita search warrant ita aton nga Alibakaw PNP no nano kara makatodo dong rason nga amaan nga agin applyan ita search warrant runday kara nga panimagay na no, ita ray kara nga sangka barangay Tanod una sa may Barangay Guadalupe sa Banwa Karaita, Libakaw.
15: Aksyon.
18: Daw kay Jurin kay na Banwa sa Pagalugog no sa kagapan ni Magay. Daw mga katodo wagid no it may na recover do aton ang mga otoridad.
15: Aksyon.
18: Daw sa dagko Pagalugog ang asan di kara Banwa sa kag search warrant. Ana no kararo na kasaan nga armas nga ginautan. Ang kuno sambi kag biktima mga katodo. Abayis ka na Banwa sa pag-apply, no? Ita ato niya magkapulisan. Naano ba ganong background? Nauda sa may Barangay Guadalupe, no? Kung nasambi ka na nga subject, ita ato niya magkapulisan kainang agahon. Una sa may Banwa ka na ita Libakaw. At least okay man ka na Banwa, no? Magkarundaya ka na nga mga tikang nga ginahimo, at least kay papano Banwa, maklaro matama ka todo, itay ka na tungdan. Arong pila ka mga impormasyon, kay siyempre, ako naman, ginabasi man ang mga todo, ita aton kaya mga otoridad kung ano karabanwado mga report na ginpaabot kanda. Nga para at least, no, mas ginpakamayad, no, nga maging lehitimoran na kung nga pagkandak ita search sa bagay, ginaplayan, no, ita search warrant. Na o magkatodo, ita aton ka magkapulisan, una sa may Barangay Guadalupe, sa Banwa Karta Libakaw. Sa irotaro, detalye sa report ni Katodong Jezreel Nermar.
15: Radyo Todo Live Report. Report.
18: Sa line number 1, Katodong Jezreel with the report, please come in.
19: Katodong Reynald, no, wag itkaraita na recover doon ka ng otoridad, particular doon ka ng Libakaw Municipal Police Station, no, sa bagay karasang kabarangay tanod, no, nakarasa may sityo, magugpaw, magugaw, Barangay Guadalupe, Libakaw, Katodong Reynald, kaya nakarang adahon, no, so nakaraging kasa, nga search warrant operation. Doro subject ka doon, Reynald, sa search warrant is siging pila ka na kay Roberto Sabay, no, 55 anyos, si Mora ka doon, Reynald, no, aga, ano ka na, nakatawag ka na parang appointed, Mora, nga Barangay Tanod, no, nasa nasabitan ka na nga lugar ka doon, Reynald. This information, no, ay nagpagaling ka na ita search warrant, doon ka na nga Libakaw Municipal Police Station, matapos ka na doon, Reynald, nga makabaton ita pilang bisis kara ka report ka to ngayon din apat bisis kara ka mga magkaiba karang tawor ang nagdangop sa kara nga Libakaw Municipal Police Station para ganit ka to ngayon i-report doon sa mitan kara nga pag daga it baril at pagpagupok ka to ngayon ito sa mitan kara nga subject sa nasabitan ka nga search warrant ka to ngayon aga runa kabutan ka sa search warrant nga baril nga tinangan kara i-recover is .38 revolver katodong Reynald. Diyan karadong nga nakabutang
18: karadong warrant. So may mga reklamo ka na katodong Jezreel sa barangay nga nagapinagupok ita baril aga ko naman nakikita man nga may anak rin na sukbit karaga armas that's why gagin applyan itatong karaga Libakaw PNP.
19: Ging pangutulad ng katodong Reynald kinaro barangay kapitan nalipat ng lahat ng katodong Reynald na buurong pangalan no ita barangay kapitan kay ina katodong Reynald is what para katodong Reynald it record sa barangay kung tawag ka ng mga formal blatter sa barangay ba katodong Reynald is what kita never kita katodong Reynald mo karaging reklamo sa barangay apang suno kara sa atong otoridad is nag-direct sa mga kapulisan katodong Reynald nga nag-report doon atong karang mga doon mga complainant kara katodong Reynald no so magkapin nga sang oras nung pag hug-hug katodong Reynald o kung pagrikisa sa bagay ito sambitan kara nga subject haling kara sa may palibot sa bagay katodong Reynald no hasta kara sa kusina sa nakarang sala pagto ka doon Reynald sa nang dayo dembilog ka ng kwarto is negative kita ka doon Reynald o kung wag kita nakita nura itong mga otoridad ang sunok mga kara kay Police Captain Larry Jan Vidal atong karang OIC ita Libakaw PNP kaya huwag matat problema rin ka doon Reynald kung huwag matat mabuog no sa bagay kasambitan ka ng suspitado at least masayran ba ka doon Reynald nga inosente no rin nga subject person nga huwag dito mga ka doon Reynald nagahupot kita illegal karanga baril sa nakaranga panimagay so nakatagana ra katudong Reynald nga igabalik rong nasambitan karanga warrant no sa atong karanga korte aga syempre nasambitan karanga bagay kara isa ging pitagayon mata matawhay mata naging balik sa pamilya rong sambitan karanga premises it nasambitan karanga panimagay aga istorya man atong kara kay ina si Sir Sabay nga katudong Reynald is nagapamalibad gid imaw no nga may anak kita karang katodong Reynald nga nahuptan karang baril aga sunok ana may mga pilabi ka mga residente sunok matakan na katodong Reynald yung mga pila ka mga residente baga nga natawag nga mga pangimon nga katodong Reynald hindi kita may waga pero sa nasabihan ka mga barangay pero natawag ka ng pangimon nga doon katodong Reynald doon ginaturo na nga nag-report ka na, no, regarding sa nga nga paghupot na nakatudong tita illegal nga baril, at sumuka na, isa, waari man ako, sir, na daga man nakarang batuta, man akong mag- mag-tawag ka na, mag-duty mo ka doon mo, Reynald, kasi nagatid ka na nga sarili, doon na nakarang pagpabutsag katong kaina, aga sumuka na, is, bisan barangay tanod man ako, sir, is, wataman na ako nag- tawag na nag-hupot kita makaroon niya klase ka right, mga baril. So, kaina pagkabot ako sa area, is, nag-coordinate matakato, norong bilog na pamilya katong nga Reynald, doon matakaray tatawag ka nga resistance, sa bilog ka ng pamilya aging buligan pa yun na itong otoridad kira kasi itong karang sisig officer na si Mama De Guzman is di man na kaya katotong lingal doon maghakwat mabugat sa sugod

0: Reynald, no ra gaton over of premises ang natawag ka nga ging paro kanda nga aywan na namon kinyo katutong Reynald ang bata ko pag-investigator nga aywan na namon ninyo balay nga awa matakamit yung samad o kunwa kamit yung dugang yung bawas no, sa inyo karanga pa ni mga ibago namon i-end pero nasamitan karanga operasyon katutong Reynald. So, Ruyon, doong natabo katutong Reynald kay Inar sa Gintapigayon na search warrant, search warrant operation itatong karanga Libacaw Municipal Police Station nakaraan sa may barangay Guadalupe na sa Banwa man it Libacaw katodong Reynald. Samtang dugang pa nga balita sa may Banwa Mataita Nabas katodong Reynald no aray masubo-subo nga balita patay kita katodong Reynald no rosang ka rider matapos ka nga mahugog ka katodong Reynald o kung mag-overshoot tayo mo sa gutter aga mahugog ta sa banglid katodong Reynald sa may bahing karaita barangay Libertad Nabas no mga bandang alas 11:40 na kabi-i katodong Reynald aga kung sasiin isa rong biktima nga ra, isa sang ka 32 anyos si mura nga lalaki, aga residente mura katutong Reynald, no, ita barangay Hibon sa Banwa Karaita Nabas. This information na buo naton, pagaling sa itong Nabas PNP is mga initial mga katutong Reynald dahil nga ni na outgoing mo, no, anda karang investigador, nagamitan karang nga insidente.
1: Sino rong investigador karang katutong Israel?
0: Wala kita lang pangutana kay nakatutong Reynald because sino karang investigador at ang duty karang DO rato karang pangutana ano kung nabot information nga bisa anda karang investigasyon kabi eh is halin katutong Reynald no, sa may Hibon kung sabitan karang biktima paagto kung tara katutong Reynald ita Banawa Karaita Malayo kung sa may barangay Katiklan aga pag-amok pa sa may lugar katutong Reynald ay sigida ta karang nag-overshoot no, hindi mo na naging disclose kung nakainom mo katutong Reynald na sabitan karang biktima sa mga nag-overshoot mo sa nasabitan karang karsadahon apang pag-agi na di ka sa may area kung sinatabo o aksidente ay lumapautin mo katutong Reynald sa nasabitan karang gutter at nahugog ka sa banglid at doon na naging tunaan ita na karang aksidente katodong Reynald. So sa information mo ta, magaling ka sa atong karangan na basa MDR Remo is an abdan yung talaga katodong Reynald no, rong biktima na uwa ta nagaginawa, uwa ta karangang Reynald ito uwa taga response no, o kung na uwa ta kapulso, rong nasamit na biktima aga uwa taga ginawa pag abot ito atong karang mga rescuers. So sa pag anong pag-check nga na o kung pag tao na nakarita first aid ay natao ang nakita katodong Reynald nga nag-angokon takarita kasamaran sa ugo, makatulog ko na nina sa ugo, mabaho nga nina sa ugo, pero nga biktima, kaya insigida para katulog nga ingal, no, naging nga daga sa ating karang Ibahay District Hospital, yung sabit nga nga biktima, apang yung deklaraman katulog Reynald, nga dead on arrival, ita na karang attending physician katulog nga Reynald. So nagpapalungdonggit, sa atong karang Nabas MDR mo, nga permit katulog Reynald, no, nga magadahan, magsunod katulog Reynald, sa natawag karang speed limit, pero may kitong Reynald nga magsuksok para ita safety gear o natawag ka nga helmet. No, kung nagabiyahe kita dahil wa kita kasali ka itong Reynald sa sitwasyon sa karsadaon, kapin pa kung gabi, iba nga, kung wa mo kita kasali, kung memorize na rodagan, papang kung buko natin memoriador o mga palikuan, mga daganong katotong Reynald, ispira may kita magadahan para man malikawan natin ka itong Reynald, dumakarang klase ka na ita disgrasya ka itong Reynald. Dugang pa nga balita mata no sa may Banwa Matataba nga na agyan ko kanodong Reynald ka ina karaita aga-aga no rosang ka lalaki nga matapos na nagahapa o takanodong Reynald sa kilid ka rata karadaon higal sa may bahayin ka rata Linabuan na sur no ka ina ka mga bandang alas tres raita aga-aga katodong Reynald.
1: Aman, sige ka nagaling nga na agyan mo?
0: Nagpamert yan, sabi kita katodong Reynald ito kanday, ano, kanday Sarge Kadag.
1: Ah, sa baga.
0: Oh, ito sa Banga.
1: Palali.
0: Naging bitaman ka dito. Ay, pag-abot mo ni Katutong Reynald sa may area, nakita lang karong sangka resident dito na nagatawag ka rin bulik pala sa nasayang nabitan ka ng aksidente. Aga, isigida naman ng Katutong Reynald nung naging tawagan. Ito, atong karang katapoy na MDR Remo Banga. Aga, isigida naman nag-abot sa area ka ng Reynald. So, unconscious tabi mo ra. Kat nag-abot kita sa area, no, nag-hapat, mo katunuloy sa kalalaki mo rin. No, natunabungan ka doon rin, yung pila na parang idaron dahil sa limura na parang gabi. At nakita lang gabi, yung sitwasyon na is nag-apaw, mo katunuloy na. Magaling ka mo sa Banwa Kalibo, pagto ka rin sa porsyon ni Tabanga na karangaway, katunuloy Reynald, at nag-apaw, mo ka sa may kilid ba, kahit parang ano bang flower box ba katunuloy Reynald, sa may kilid ka sa daon, parang nakita na

0: sabi eh, ganti ka rin ng rason naman na aksidente mo katodong nga Reynald. So, sige na mo tayo responde, ratong ka nga banga, hindi na rin mo, pag-asip na ka nga pag-abato na itong tawag, ay sige na mo sa nag-agto sa lugar ka ng Reynald, agaging tayo mata, ratong ka nga provincial hospital, na sabi tayo nga biktima, para man sa nakaigo para nga pagbugong katodong nga Reynald. So far sa pag-secure pa at ibang mga municipal police station, no, isa nung karang bugo sa probinsya, isa naging matutaway mga katlong Reynald, no, agawa mga katlong madugugid, ngayon silimpi aksidente nga nagugunta, makaroon ka na nga adlaw. Dahil matipo ng report, mga katlong area of responsibility para sa todo aksyon na pamansi ka katlong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, may balita, may aksyon, todo, aksyon, sa pananghalian, todo, aksyon, todo, aksyon, bawat balita, hindi palalampasin. Ng Radyo Todo! Radyo Todo! Aksyon!
2: Apo kikisama sa report ni katodong Jezreel Narvar, no, sa Magalatipo, no, gabalita direkta sa Tagabaga Municipal Police Station.
1: Todo! Aksyon!
2: Ah, kaya ginauso yung mga armas, no, 38 revolver, Santi Carabanwa sa search warrant, no, mga katodong agin SRB, no, una karoon sa sangka panimagay, i-try kaya barangay tanod sa Banwa kara ita Libakaw.
1: Todo! Aksyon!
2: No, so baka na Banwa na-recover, no, nga armas, nga ginauptan, o kaya nga barangay tanod, no, mga todo, nga posible, rana ka nga pagpati, basi may una ka nga pagkahisa, no, nag-report sa aton kaya nga mga otoridad, siyempre, sa part man ito aton kaya nga PNP, normal man doon mga todo nga mag-aakto sa kaya nga mga report, kaya nakaabot sa andakaw nga tagatapan.
1: Todo! Aksyon!
2: No, kaya siyempre, kung hindi ka nga mag-ahimo katatikang aksyon, no, sa pila ka mga reklamo nga ginapaabot sa andakaw nga tagatapan, aga sa ulihi ba no, may kamatuuran. So, rato man karoon nga mga kapulisan rumbalikan. No, that's why gani, gagin pa kamay dandang, gagin applyan ita search warrant, no, mga katodo, agod nga masiguro, kung may una gidman, no, nga ginahuptan ka nga armas, ronday ka nga barangay tanod, agka ina, mga katodo, gin-implementar una sa may barangay Guadalupe, sa Banwa ita Libakaw. So negative arong resulta Banwa kay natapos aron day kay pag search sa suod kay ita bagay nga wa kara makatodo it may na recover do aton nga mga kapulisan.
1: May balita, may aksyon.
2: Pero day kay makatodo nga masubo-subo no ga aksidente nga natabo sa may barangay Libertad do sa Banwa Tabas kay di kara nga lugar permita di kara makatodo. No may mga aksidente nga nagakatabo no. Ah, di karon sa may barangay Libertad daw, no? Nag-overshoot to Banwa or di kaga motorsiklo nga nahuhugto sa may pinakabangin nga part, itry ka na nga tulingon. Ah, gagintunaan mga katodo ko anak ko nga pagkamatay. Na sumasubo-subo no nga aksidente ang natabo no partikular sa pamilyar kay taga unaman sa barangay Hibon no sa Banwa kra itanabas no dasambi kraga biktima. That's why nga tama gay ka importante mga katodo no every time nga kita naga maniho kara, itry kara nga mga bihikulo, na anuman nga klase, motor man doon, or mga four wheels Banwa, kapin pa kung nag-aagi kita sa mga lugar nga hindi tagidagos, kabisado, dapat mag-obserbar kita, no? Itry kara nga mga signages, no? Mga katodo sa anton nga mga national highways, mga katodo, kapin pa, no? Kung gabi ina kita nag-maniho kay di karong kara nga lugar, masami, nga may una nga aksidente Banwa no, sa Banwa Katnabas particular sa may barangay Il Libertad.
1: Aksyon!
2: No, kay daya ka na mga katodo, rumasami nga mga insidente nga nagkaganabuunan sa may Banwa Karaita Nabas. No, mga katodo. No, nagliligad ka na nga mga binuan, hindi ginmawaga, baga, no, nga may una ka na masami, no, nga namamatay, no, bangun sa nga mga aksidente nga nagkaganabu. Sa anton ka na mga karsadahon, sa anton ng mga national highways Banwa, no, kay kung anton ka nag-obserbaran kabiin, no, mga 11:40 yun da, no, makatodo, no, natabu ron kay insidente, kay naabutan to, itaton ng mga, nag-respondi ka raga mga personnel kung MDR Arimo Nabas nga lipong, no, or sambi ka raga biktima, agagindagan sa Ibahay District Hospital, pero agindeklarar Banwa, no, nga dead on arrival, rong nasambit nga biktima mga kaaganan.
1: May balita, may aksyon.
2: So, that's why tama ka importante mga katodo no, nagahagong kikita sa pagmaniho. Itry ka mabikulong sa ilang ba naton. Kapin pa kung hindi naton kabisado o mga daganon. Dugangan pa nga kung una kita sa impluensya kung makahililo nga ilim nun. Ay iba kita ron mga katodo. Kung baka kung hindi na naton kaya nga magmaniho pa. No, makatodo, hindi na dapat naton pagpiliton doon ito nga magkaugalingon. Ha, pwede man kita una nga magpabili, no, nga magkatuhog kita. Huga to na ito nga magkapuhayuhay kita antes kita magmaniwit na kaya mga vehicle, no.
1: Aksyon!
2: No, para nga hindi man kita mabutang, no, sang agang, hindi man na ito mabutang. Ha, sang agang kapingid ro anton kraga safety. No, makatodo kay mabudlay nga nagamaniho karaban wa itry ka mga vehicle, nga una kita. No, sa impluensya kung makahililo nga ilim noon tapos, ha, at ay mingan pa ka mga hanago ba o problema karon ikada pilukan ka baga no iguon ka ita hangin nga hindi mo makita
1: todo aksyon
2: okay dai ka banwa ro masami ka nga nagakadabo no magka todo that's why nga tama ka importante no sa aton nga mga motorista nga hagunggog kita banwa no kapingid sa mga lugar nga masami nga may una nga mga aksidente no nga nagakadabo magka todo sa aton nga mga national highway sa bilog nga probinsya Katakan.
1: Todo aksyon.
2: No, aton nga nikaragaleso PNP Banwag, di ba? Di ka nakita ninyo di karon sa may Diversion Road ita ray karang Lezo. Ah, di ba? Masami man di karon may mga aksidente nga nagakatabo. No, kay kun halin ka abi di kara sa may park kay Makato at the same time, di ka man halin sa may park ita Tigayon may ina karon amat nga mga truck no kada sigdasig ta baga. No, wala na na anticipar kon amat nga may una karon nga intersection alin kaya sa naman siya galing man ito sa may Banwa Katlas so that's why nga una ko na sa tunga-tunga nga ron nagasugong gaban dong pila na ton kabaga bihikulo
1: aksyon
2: so may gimpamtang ko ng Banwa no nga mga sa ini Jess aro aton karon nga leso PNP no mga katodo nga para at least no ma makatao man ita abiso no sa aton nga mga motorista nga nagaagi una inisitibo ita aton nga leso PNP for public safety Banwa agud nga makabulig man no sa aton nga mga motorista no kay hawos ka abo-abo naman Banwa nga mga aksidente una nga natabo no magkatodo kay may iba tabi nga mga truck driver kita no nagligad to nagagi ko na no magkatodo diretso gid no ro kay nga mga kumbaga mga truck magko kay mga truck no magkatodo tag mga courier company nga ro grabe nagapatarasa nga magpadagakan
1: todo.
2: No, wag kita magamana na gamin minor nga maantisipar mo mamana nga may hindi karo karo lugar nga may daywa pa ka mga intersection o na nga naga nga pwede mo nga madagasa in kaso nga hindi kagid mag slow down di karo karo lugar
1: aksyon
2: no, mga katodo so importante gid mga katodo no, rung aton gaga paghagong no akong kita nagamaniho itry kaga baga bihikulo Banwa kapin gid akong mga 10 oras na itagabi agod. No, nga makalikaw man kita no sa nagka nga mga aksidente man babiro ibay manay. Paano man na makalikaw sa aksidente kay aksidente gani no wa mo man dagiti expectar nga manabo. Pero importante gid Banwa nagahagong kita no nga para kay papaano baga kun ma-involve man kita sa mga aksidente makatodo kay papaano ay hindi man gid no. Masyado ra anton nga maangkon karang mga last throw sa aton joy mga kagawasan.
1: Todo. Aksyon.
2: Ako naman abi sa milog bandi kada Banwa sa mga naga-trigger ko damat, no? Sa aton karaga mga diganon, rungulpi karaga pagtabo, karaga baga ayam, di ba? Nagliligad to. Agus pila rung sunod-sunod yung mga report nga. May una ang nagkagasimplang sa motorsiklo, bangod yan sa gulpi karaga pagtabo, karaga ayam.
1: Toto, aksyon.
2: Pero kung na... sakit mo, abo-abo, nag-reklamo, abo nag-ako, pero pag wansi ka matisigas sa baw, wat nag-ako kung sino tag-ana.
1: Toto, aksyon.
2: Natugagan pa mga todo, itry karaga mga truck na to, no? Ganaga... park, double parking, no? Sa aton yung mga national highway. No, gauna ka na magkatodo, ginaubrat anang palipasan itagabi. Okay man may kunta magkatodo, kung saan ka-lane niyang baga. Pero kung gamiton mo ron, daya ka naga, daya ka-lane it karsada, no, magkatodo, kung nakating mo magpalipas ka rin ka oras, eh, tama man ka delikado sa safety, ita aton yung mga motorista.
1: Todo, aksyon.
2: Tugangan pa ko naman, karo na may isamad-samad parang karsada ba, o mangin rason pa magkatodo, no, itry ka naga aksidente sa aton, nga mga karsadahon.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
2: Todo may 12 minutos Banwa nagkataliwan sa oras kara ita alas dos, ala una. No, sige po magkatodo oras ato kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ato nga pagpanumarik tundugang pagabalita reports pagabalika na ton pagkatapos patdugang nga mga pahanomdom.
1: Todo aksyon.
3: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wak madula at manami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Tunga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Alis ato kapag pangalaga sa ato kapag ililiba may 21 minutos banwa na kataliwan sa oras ita ala una.
5: Todo aksyon.
14: Oh, kada si Legit na rato kagat siyempo, no? Sa ato kapag ililiba magkaroon ka rin hapon. No, sa aton nga palatuntunan. Happy viewing ha, sa kay Sir Eric Lorenzo, no? Nagpamati, sila ikaw sa Banga or iya ikaw sa Kalipo.
5: Toto, aksyon.
14: No, kay Sir Rex sa Pilayo, may mga hapon, aga magigapagpamati, no? Nag-monitor, no? Kay Miko, nagatagay Itanduay, Baboy Rasumsuman, ang nagpamati, no? Una, sa kaday Rex sa Pilayo. Sila ikaw, sir, sa Capiz or sa Banwa, Itaibahay.
5: Todo, aksyon.
14: Ang ginaga-monitor gid makaroon, no, sa ato niya pag-pangalagad, no, sa ato kag-pag-ililiba. Sa kay si Roger Lucero, ha, nagalas, no, may mga utad daw, agamiging nga hapon, no, nagatutok man sa ato nga pag-ililiba, ag kay Madam Sally Sinieres sa mga taga-barangay Baybay, sa Banwa Kraita Tangalan, no, nagapamati, siyempre, una kay Bro Russell, sa kay Papang Sunny, ang nagamonitor man, magkaroon ka ng mga panyempo sa aton ka pag-ililiba, magkaroon ka edisyon, ita aton nga pag-pangalaga.
5: Kapag may balita, may aksyon! Toto-toto, aksyon!
14: Okay, lasig lang, no? Rato ka siyempo, magkatodo, no? Yes, aton ka pag-ililiba, magkaroon ka ng adlaw ka ita Sabado, sa aton ka pag-pangalagad, magkaroon ka ng hapon sa aton niya palatuntunan.
5: Toto, aksyon!
14: No, so, nabiling tamang katodo ng mga minuto, ita aton ka pag-ililiba, no? Magkaroon ka ng hapon. No, yes ato kagapag ililiba, no? Hagus nga nakabaton man, no? Ita positibo karay nga mga komento, makatodo, malin sa aton nga mga pumuyo, if ever nga makabilipisyo, if ever banwa nga madungid man, no? Ronde kagapag construct abi, ita tulay, May kantanan sa plano, no, nga atulay nga nagakonekta sa part ita New Washington aga area kara ita Banwa kara ita Bataan, no, kay siyempre maabot man kara makatudlo sa Gihapon, no, arong nagaagi di kara, no, particular sa mataga Banwa kara ita Bataan, no, makatudlo nga baya New Washington area, no, makatudlo kay ibagi mat abi, no, kun dire-diretso na makatudlo kapin pa kun aming kumagain do aton kara nga panyempo. Makatodo kay ka nagpatagay na karabanwa, no, ita inspection. Ronde kay ka bridge designer, no, makatodo. Una sa nasambit karon nga area, no, di karon sa may part ita dumagit, no, padto ita area kara ita o sa barbatan ni Washington, padto kara ita Banwa kara ita Bataan. No, nga kung sin rong katuyuan kara makatodo nga mapadasigron, no, makatodo. Arong pag-travel doon itaton ng mga igmanghod man, no? Alin una sa area kara ita Banwa kara ita Bataan, no? Patabok sa Banwa kara ita New Washington at the same time, New Washington to Bataan, agod nga mangin manami, no? Rung transportasyon, pagbiyahi, no? Mga katodo, ita aton nga pila ka mga residente, no? Kapigid, no? Sa aton nga mga kaimanghuran nga makabinipisyo Banwa, no, sa nasambit ka nga proyekto.
12: Todo, aksyon.
14: No, kay aksyon. Mamuhay naman daw makatodo, no, nga plano, aga handom, no, una sa daywa ka nga mga kabanwahunan, no, nga sa namban na ito, makabinipisyo, roray ka nga mga aigmahod na ito, daywa ka mga banwag, iba pag ito nga mga kabanwahunan, no, nga may una ka na banwa nga transaksyon, no, sa banwa ka ita Bataan, nga hindi mo na kinahangan, nga maglibot ka pa iya, no, balite altabas, no, makatodo kay at least kay papano medyo magapit ka na, no, kung bayan New Washington ikaw nga area, kapin pa makatodo kung may una na karon, no, nga tulay nga nagakonektar Banwa sa New Washington aga part ita Banwa kara ita Bataan, mga kaabyanan.
12: Aksyon.
14: Okay, mabudlay man ako naman sa aton nga kapingid, no, sa aton kay nagabaga estudyante Banwa, no, kapin pa kung sa gabi, no, kay siyempre limitado man ko naman dong biyahe itaton nga mga bihikulo, no, magkatodo siyempre doon do aton karon nga mga biyahe una ita baga bangka, no, baga cater ita aton nga mga pasahero. Pero kung may tulay na mabanwa, may service at ibo karaga motor wakat problema, no, gabag problema ka pa ita pag travel mo ita magayo.
12: Kasi
14: siyempre kung iya kami mag-aagi, no, although nga pwede ka mag-aagi sa Altabas, pero magayo na magkatodo, no, kapingid. No, sa aton yung mga estudyante, sa aton yung may mga trabaho, iya sa aton sa Banwa Katakalibo, kapin pa, no, kung gabi na ikaw, no, nag-auli, mga katodo. So, at least siya paano, no, nakabaton man ita mga positibo, no, nga komento Banwa, humalin, sa aton yung mga kaimahuran, kapingid, no, rumakabinipisyo, kung nasambi ka naga proyekto, mga kaabyanan, partikular, no, una sa mataga-Banwa New Washington, aga Banwa ita

0: May 27 minutos man wala katariwan sa oras ita ala una sa tanga pag ililiba mga karong kalagang hapon.
1: Action.
0: Oy happy viewing ha sa barangay Yawan no sa Banwa Katibahay no si Sir Rick sa Pilayo. Agraga pamati no magkaroon sa Pilayo family sa Yawan Ibahay. May mga hapon na kay bro Marlo Silva sa mga taga barangay Tagbaya. Agraga monitor man magkaroon kalagang mga panyempo sa ato niya pag ililiba. Pagkapos si Tabanwan at Tempo sa itong kapag-ililiba sa itong kapag-pangalagad sa Sabadong Edisyon na ita programang Todo Action. Aron pila ka mga balita ang warto mga botwa ta matatawar sa itong kapag-ililiba makaroon nga hapon. Abantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Mayan kita Tabanwan ang mga ilibati sa lulis na karaga adlaw sa kapareho karaga oras sa kapareho karaga programa sa pagpagayit programang Todo Action. Partner naton sa technical science si Katodong Hiranyo Misina. Hasta lang din ka na banwaro ito nga pag-iliba. Ako man din yung Katodo naging ka-aksyon. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigid ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Global.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabalhaw gita ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gatado adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

The station with the best music, news, and information. 88.5.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuarte 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mapalahod kita ang benepisyo raan ang kita o kakon ag gisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa Ethereum Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethereum Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

The station with the best news, and information. 88.5. Rádio.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Ang

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna ang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yan po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. Hit after hit.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

even more. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag na ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, ako pin nga adlaudlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag gisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag sick

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala ko

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. Information 88.5. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo for the best variety of music.
12: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. Music. News. News. And information. Information. 88.5. Radyo Toto. Radyo Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power bagangara sa akong awas medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Puta Tay.
7: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay husay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy.

0: Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daan po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Atin sa atin ang ating po namang mga produktong herbal. Gawaan po naman sa Rice Brand. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Bibe.
0: Nanay Bibe. Okay po, Nanay Bibe. Okay. Taga saan po, Nanay?
1: Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Okay, Nanay Bebe ng Bungabong Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Oo, matagal na. 2 years na.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Marami.
0: Marami. Ano-ano po yung Nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Malakas lagi ang aking katawan.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Yung pag nagbabawas ay halos araw-araw na rin.
0: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon, Nanay, na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
0: Inaabot ng 4 na araw?
1: Oo.
0: Nako, nako. Matagal-tagal yun, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga, nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung, basura na yun sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So ngayon na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, Nanay?
1: Oo, ang problema ko lang ay yung ating mata pa, yung katarata.
0: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.
1: Operahan, naiyaw ko naman, ako'y takot.
0: Takot po kayong ma-operahan. Pero yung po yung magandang solusyon, pero makakatulong po yung ating rice coffee dyan. So unti-unti po namang pag-iinom, tsaka yung pagpapausok ng ating rice coffee sa inyong mata, eh makakatulong po yan, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyong bahay?
1: Kaming mag-asawa ba? May aking anak na may puwasa Marinduque. May sakit baga sa puso.
0: May sakit sa puso? Yung pong, ano po ninyo, yung pong kapatid Lako. Po ninyo? Anak?
1: Oo, na panganay.
0: Opo.
1: Eh, sa ito, mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siya pinapagalahan para maroon siyang pambili.
0: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
1: Oo, sabi nga sa akin, Nay, maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee. Pati ang aking mata natutulungan din lumino dahil noon ako hindi na makabasa. Ay, pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
0: Nakakakita na daw po siya?
1: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
0: Dahil po yun saan?
1: Sa rice coffee daw po.
0: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, Nanay. Talagang sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kumisan ako'y 3 hanggang 4.
0: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yun.
1: Yun ang aking mga apo ang nagsusupply sa akin ng rice coffee.
0: Very good. Mahal na mahal kayo nang kupunin nyo.
1: Yung nga nyo po ako nag-birthday nitong sinuwi lang ng Mayo, ay nag-uwi sa amin, galing sila sa Laguna.
0: I see.
1: Eh sabi sa akin, Nay, lagi kita papadala ng rice cookies. Ay, kung nasa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. Thank you. Sabihin niyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
1: Eh, kaya nga po eh. Maski yung aking mga apo dito maliliit, pag sila na pabayan, pag-uwi sa akin, padala sila ng isang kahong na rice cookie.
0: Mm-hmm. Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
1: Yan po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako nga niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyan.
0: Ayaw niyo pong ano? Ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
1: Ayaw ko. Gusto ko dito na lang. Kaya ah, pagsama nila ako, pag ako may dalawang araw, tatlong araw, ako magpapahatid sa kanila dito.
0: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
1: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
0: Oo. Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila dun sa Laguna. Pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. Oo, di ba? Mas malalayo yun. Ha?
1: Sabi nga nila, lagi ka namin na ipapasyal sa tabihan dagat. Tako lang ko kahit na basta tayo ko dito na lang ako.
0: Bakit kaya ganun yung mga ano? Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay? Kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
1: Ay, Kuya Bot, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog. Hindi katulad yung nasa sarili kang bahay.
0: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan yung lahat ng mga lolo't lola. Eh, kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda. Kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, eh gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
1: Eh sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal na kayo lahat.
0: Bakit yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
1: Oo, yung bunso kong babae.
0: May asawa na din?
1: Oo, may asawa na, may tatlong anak.
0: So sila siya yung nagbabantay sa inyo.
1: Yung apo ko po, yung isang anak niyang babae, siya lagi namin kasama sa bus drive, siya may trabaho.
0: Opo. Ganun po 'yun, nanay. Kaya sana kumbaga basta ipagpatuloy niyo po yung yung pagiinom ng ating rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, huwag niyo na akong isama diyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee. Okay na ako.
1: Sabi ko nga ni, sabi pa yun, sa isang araw darating sa iyong rice cookie, ha, intayin mo lang. Pero kung magbilis ka kapong ka, hapon ng limang box, apagalan daw ulit niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
0: Mm-mm. Tama yun. Anyway, maraming salamat po, Nanay Bebe, at ako po yung natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po namang mga anak. Sana po naman, lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay, ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
1: Boy.
0: Po.
1: Bakit ang 25-in-1 wala pa rito?
0: Wala pa diyan.
1: Gusto ko nang makainom.
0: Ah, ganun po ba diyan sa Bungabong? Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
1: Wala. Nagtanong yung ating anak kahapon, wala pa raw. Kaya gusto ko uminom yun. Dahil ako nakainom na ng isang beses noon.
0: Oo. Masarap yun.
1: Kaya nga po eh.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 para mapagpatuloy nyo po yung pagiinom po nito. At pwede nyo po yung alternate doon po sa ating po namang 14-in-1+1. Pwede nyo po sa umaga yung 25-in-1. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, nanay.
1: Saka sabon, wala. Para ako'y gumanda pa, boy.
0: Oo. Tama, tama. Tama, nanay. Ay, ano ka? Hindi, puwera biro, nanay. Eh, ang ating po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong-bagong sabon at natulungan na po. Kahit yung mga, ano baga, nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka, kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po, nanay, noted po yan. Sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon. Para makagamit na kayo niyan.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you, nanay. At ano po yung masasabi niyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Ngayon, mga ano ko yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako'y malakas ang katawan.
0: Mm-mm. Ano yung masasabi niyo doon sa iba?
1: Dito na sila mag-ano sa akin laging, sa akin birthday, dito sila mag-ano lagi uuwi.
0: Mm-mm. Ano yung sasabihin niyo? May mga nakikinig po sa atin ngayon, nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi niyo po sa kanila?
1: Sabi ko nga, na sila'y bumili na rin mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: God bless po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palanodunan. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palanodunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yes po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Sino ka daw?
2: Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
2: Nandito po kami sa ano ay Porokdos.
0: Porokdos?
2: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay, nanay, nanay, nanay. Po. Taga saan po kayo? Saan po yung Porokdos? Saan pong lugar?
2: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
2: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena.
2: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: Ma, 60 na po ako.
0: 60? Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
2: Ayun nga, nagtatry nga po ako, pero po yung dadalawang kaup pa lang. Inatry ko nga po yung narinig sa radyo, kasi kung talaga totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman
2: din? Naririnig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
2: Nakaranas akong sumasakit ang likod.
0: Opo. Tama. At ngayon, kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto. Nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kumbaga, kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
2: Kasi pag nainom po niyan, inaantong naman kasi ako. Nakakaantong.
0: Yung po kasi nanay, kasi sabi nga natin, sa kakulangan po ng tulog po ninyo, kaya po nagagawa yun. O kaya yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin, kulang po kayo sa pahinga, nanay. Ganun po yun, nanay. Kaya nga po, gagawin pong mahimbing yung tulog po ninyo nito sa ating sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kailangan nyo po yun sa araw-araw. Kasi sa umaga, kapag tayo po'y gising, matamlay naman tayo para tayong mahina yung pangangatawan dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya nga po binibigyan po kayo ng ating rice coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay.
2: Oo.
0: Kuha po ninyo? Ano po yung tanong po ninyo?
2: Mariana, ako dito, may anak kasi ako dito na hindi siya natutulog sa gabi. Lahat na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong buwan niya. Pag may naririnig siya, may nagiging daw sa tainga niya, ang gusto niya, pero siya gising kung anong pinapagawa kanya. Anong maganda kaya yan yun?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po, nanay, ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, pwede pong magkaroon po siya problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po, nanay, yung tulog sa atin.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Oo.
0: So, kailangan po natin talaga. Opo.
2: Kaya sa hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po, nanay, na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang maseryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po, painumin niyo po ng rice coffee, nanay, para... napa-check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
2: Pinatina ko na kasi ito sa magagamot.
0: Sa doktor, nanay, sa doktor. Doktor po, nanay, hindi...
2: Ayun lang.
0: Sa doktor po, nanay, patingin nyo po sa doktor. Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posible pong may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang maseryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
2: Yun naman po ay... Sige, salamat.
0: Basta po, nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom, nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po, nanay. Okay po.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha. Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga-Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng adi po naman produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At syempre mga kaibigan, yung adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan, available din po ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Alam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-booming natin. Talagang nagkakawas niya, nagkakaginawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
7: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong mapamatsag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, wala akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Go! This is my radio. Hit after hit.
2: I love this station.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis Whoa. DTX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Proy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi ko yung

0: rice capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: kanya ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: 98.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si La Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 Ang radyo na

0: Pacho Todo. Pacho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag gisanda ako nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Anthon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid,
2: may free collagen
1: ang gutatayon ka pa.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio.
6: Mio, okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
6: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

May dahil nga gawin katuntanan. Ay rangumando atong programa, Journey Gospel Hour. Kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor at Journey Church, Kalibo. Lito at naguguluhan sa dami rami na problema. Patong-patong na trahedya, walang desisyon. Kanya-kanyang opinion, nakatuon sa kanya. Happy Sunday, everyone.